0: German Bolero.
1: Star FM. It's all love for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 18 star minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. 11:18 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. At sumikat na si Haring Araw. Naku, ang tabayanan natin kung magpapatuloy nga ba ang kanyang pagsikat o magpapaulan muna ang ating mga kaulapan. Diba? So kahit ano naman yan, naging handa ka pa rin whether sumikat yung matinding araw or lumakas ang ulan. Uki ba yun? Uki ba yun? Oh, it's a good morning at second. Feeling ko second. No, na nagkasama tayo alas 8 ng umaga. Gusto mo yun? Kaya naman, welcome na sa ating programang It's All For You in the Morning. Nagbabalik sa inyong mga radyo ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong mga kiliti. Inulit. Babalabalain kayo hanggang alas 11 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Kaya naman, baliktugtugin na tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Yaman, Bolero.
1: Isa sa mga paborito kong awitin mula sa One Direction. Yan po ang You and I. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Eto ha, kasi yung number one na paborito kong awitin na mula sa bandang One Direction ay Night Changes. Pake daw niya. Hindi kasi, di ba? I mean, hindi ko alam ha. Iba kasi yung epekto talaga din ng mga awitin ng mga kanta ng One Direction. Parang may something. Alam niyo ba yun? Parang ano, may feeling. Siguro kasi maganda din yung lyricism. Wow! Lyricism. Basta yung lyrics ay ganda din. Ano, at saka yung melodiya. Wow! Ay, ito na nga sa mga Star Nation natin ng One Direction. Yan po ay nabuo noong 2010 sa isang singing competition. At syempre, yung mga miyembro ng grupong iyan, nandyan po si Harry Styles, si Liam Payne, Louis Tomlinson, si Niall Horan, and Zayn Malik. Yan, at sila po yung nag-audition talaga doon sa singing competition na iyon bilang solo artist talaga. At syempre, dahil doon sa competition na iyon, meron silang yung bumubuo sila mismo ng grupo doon. Diba? Kung saan doon din talaga nagmula ang Little Mix naman. Diba? Na ganun din, nabuo din. Doon din mismo sa competition na yun nabuo ang kanilang grupo. At sila po ay naging best-selling boy bands of all time. Dahil nakapag-benta po sila over 70 million records. Kaya naman sila ay global phenomenon. Ito pa ang kanilang debut album na Up All Night. And nagkaroon sa history po no ng music noong 2012, sila po ay pumasok sa US Billboard 200 bilang number 1. At first time po yan sa UK band naman na maka-achieve no na sa isang debut pa lamang. Diba? Debut pa lamang. Ito sa mga Star Nation pa natin, alam nyo ba na dapat iba ang pangalan? I mean, syempre, dahil grupo sila, nag-isip sila ng mga pangalan-pangalan. Ano ba yung magiging pangalan ng ating grupo? Ang isang member nila na si Liam Payne, nag-suggest po siya no, na ang pangalan ng kanilang banda instead of, I mean, hindi pa syempre bago maging One Direction. So, nag-suggest siya na ang pangalan daw ay Unique Selling Point. USP, Unique Selling Point daw. So, you know, parang mas maganda naman One Direction. Para iisa lang ang kanilang direction na sa kanilang mga awitin, ganun yung tinutungo ng kanilang ibang mga or ilang mga awitin, di ba? Yung parang iisa lang tayo. Ito, You and I, di ba? Ganun yung meaning nito. Itong awitin na You and I ng One Direction. Parang iisa lang ang patutunguhan nila, magkakasama sila. Ganon. Yan sa mga Star Nation natin, ang bandang One Direction. Mga One Direction, ito po ang ating mga listener yan. Mag-shake hands na kayo, magkakilala na dapat kayo, ha? Hello, hello. Ayan po ang ating SKL this morning. Share ko lang kaalaman, bagong kaalaman na patungo or patungkol sa bandang One Direction. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang It's All For You in the Morning. Naku, mahaba-haba pa po ang ating samahan, bandingan at tabalahan sa programang ito. Ako po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero. Right now, check your time. 36 star minutes and past the hour of 8 in the morning. 8:36 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
3: Si Dennis, laging nagmamalas.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
6: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
7: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Eh, pati travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
0: Sang lang?
1: Personal loan.
5: Jewelry.
1: Negosyo loan.
6: OFW.
3: At motor loan.
0: Basta loan?
1: Sa Cebuana,
4: goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
7: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
8: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
7: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
8: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
7: Syngenta, bringing plant potential for life.
8: Pure Gold, always panalo.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: It's all for you.
11: 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: At sa mga oras na ito, ilalabas natin ng The Best of Us. Dahil nawala na naman ang sikat ng araw at parang uulan ulit. Oh my goodness. Awaiting the best of me. Mula po yan kay David Foster and Olivia Newton-John. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:33 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Good morning naman sa iyo. Ito na nga sa ating SKL. Share ko lang ngayong umagang itsyo. Nako, ito ma-inspire, no? Ma-inspire sana muna tayo. Ma-inspire tayo, no, doon sa ibinigay na pahayag din ni VP Sara Duterte kahapon na nung bumisita siya sa Senado para sa kanyang impeachment trial. Kasi meron siyang ibinigay na pahayag, pero ito po ay isang one sentence lang kumbaga. At ito ay quotation din na mula sa iba't ibang mga bagay din. Ayan, sa mga Star Nation natin. Bigay muna natin ano, kung ano nga ba yung kabuuan ng sinabi ni VP Sara Duterte kahapon. Yung "In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed." Diba? So, ang ano lang naman, ang very meaning lang naman nito, no, sa mga, let's say for example, ano, pagsubok sa buhay, ganyan, eh marami kang napagdaanan, na problema, ganyan, pero hindi ka papatinag. Tama ba yung tinag? Hindi ka papatibag din, diba? Hindi ka, you won't feel defeated, parang ganun. Hindi ka magpapatalo yung... Diba? Sa mga ka-Star Nation natin. Yan kasi ay actually mirror lang yan ng famous refrain mula po sa Victorian poem.

0: Ay, grabe naman. Parang madaling araw pa lang, umulan na. Kagabi pa nga lang talaga naman. Eh, lakas ng ulan. May mga pagbaha tayo na naranasan. Yan po ay pagsubok sa atin. Oo, kung halimbawa kanina, pagsubok lamang yan sa atin kanina. Pero hindi po tayo papatalo! Yes, huwag tayong patalo ha. Huwag tayong patibag. Huwag kang magpapatinag. Tama ba talaga yung term na yun? Diba? Dapat laban kong laban. Yan po ang ating SKL Inspirasyones. Share ko lang. SKL, share ko lang. Isang inspirasyones. Motivasyones. Oo, actually motivating naman talaga din talaga naman. Oo, yung sinabi ni VP Sara Duterte. Doon sa, ano ba yung matmitwa tama? doon sa kanyang maliit na statement sa pagbisita sa Senado. Kaya lalaban everybody! Meron ka rin bang mga inspirasyones, motivasyones, no, na gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ibabahagi natin sa ating segment na SKL. Share ko lang. Samantala, magbabalik tugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Morning. Kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, check your time. 37 star minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:37 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Hey, Ting. Gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
6: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
7: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
6: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali.

0: Ikaw
1: 102.7
2: Star FM
3: 102.7 Star FM News Update.
4: Mga ka-Star Nation, sa oras na ito, news update tayo. Dahil ang Coast Guard District North Western Luzon, naka-heightened alert na dahil sa banta ng Bagyong Inday. May news update po dyan ng Bombo Radyo La Union. At narito po si Bombo Raymond Nacor.
5: Naka-heightened alert na ang Coast Guard District Northwestern Luzon dahil sa banta ng Super Typhoon Inday kung saan nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar dito sa Luzon. Sa panayam ng Bombo Radyo La Union kay Lieutenant Junior Grade Dado M. Abulon Jr., Officer in Charge ng Community Relations Office, sinabi nito na naka-alerto na ang kanilang mga istasyon at substations upang matiyak ang mabilis na pagtugon sakaling tumama ang malakas na bagyo. Dagdag pa niya, mayroong 60 na response group na binubuo ng 400 na tauhan ng Philippine Coast Guard Northwestern Luzon para sa agarang deployment. Nakahanda na rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search, rescue operations, maritime patrol at evacuation support. Mahigpit ring binabantayan ang mga pantalan, ilog at iba pang katubigan sa regiona. Pinapayuhan din ang mga residente, lalo na ang mga mangingisda at mga biyahero na huwag munang pumalaot at ugaliing makinig sa babala ukol sa bagyo, kabilang na ang lokal na otoridad. Aktibo rin ang pakikipag-ugnayan sa mga local government unit at iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mabilisang aksyon. Nagpaalala rin ang opisyal na maging kalmado, sumunod sa mga evacuation order at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard Station kung kinakailangan.
6: Kasalukuyang nasa mataas na antas ng kahandaan ngayon ang Coast Guard District Northwestern Luzon, kabilang ang lahat ng mga stations at substations nito upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng anumang sakuna na maaaring maidulot ng papalapit na bagyo. Bukod sa mga pantalan, mahigpit din binabantayan ang mga pangunahing ilog at iba pang mga katubigan dito sa rehiyon. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga mangingisda at biyahero, na huwag munang pumalaot, manatiling kalmado, sumunod sa mga evacuation order at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard stations o lokal na pamahalaan kung nangangailangan ng tulong.
5: Mula dito sa La Union, Bombo Raymond Datsora. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

0: Yan po ang news update na mula po kay Bombo Raymond Nacor ng Bombo Radyo La Union. At para sa iba pang mga detalyadong balita, pwede po kayong bumisita sa website natin. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com. Kaya naman ay bumisita sa ating social media accounts. Sanapin nyo po ang 102.7 Star FM Manila at manatiling nakatutok sa inyong mga radyo sa 102.7 Star FM. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minutes makalipas ang alas gis ng umaga, 10:18 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Morning. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7. Star FM.
1: 102.7 Star FM. Special coverage.
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa oras na ito, pansamantala po muna nating pinuputol ang ating programang It's All For You in the Morning. At papapasukin po muna natin ang ating special coverage. Ito po ay patungkol pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong ikatlong araw at ito po ay hosted ni Bombo Dennis Hamito. Papasukin na po natin ang Bombo News Center Bombo News Center Makati.
3: Ngayong araw naman, anong mga sorpresa kaya ang maaaring mangyari, lalo't ito yung araw para sa cross-examination ng nangangahulugan na isasalang ho sa paggisa ng mga abogado ng pangalawang pangulo, yung testigo ng panig ng prosekusyon kaugnay doon sa usapin ng grave threat laban sa pangulo at First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Maliban ho dyan, ay target din na makapagharap ng isa pang testigo sa araw na ito. At kaugnay ng mga inaabangang kaganapan dyan sa bahagi ng Senado, ay may mga preparasyon na rin ang panig po ng depensa para sa kanilang magiging pagharap para sa cross-examination. Alamin natin ang iba pang mga update directamente live mula ho dyan sa impeachment court. Tariyan si Bombo Jaira Hanggayo.
4: Yes, Bombo Denise, bago natin pag-usapan na yung mga expectations ngayong day 3 ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Balikan natin yung nangyaring kaganapan kahapon na sa araw ng day 2 ng impeachment trial. Kung ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nakatuon sa mga procedural issues and legal arguments, ang ikalawang araw naman, Bombo Dennis, ang nagsilbing simula na aktwal na presentasyon ng ebidensya. Naging sentro ng pagdinig ang kontrobersyal na video noong November 23, year 2024, kung saan maririnig yung pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa threats nito kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Para sa prosecution, itong video ay mahalagang bahagi ng kanilang ebidensya sa Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y grave threats and betrayal of public trust. Bago magsimula ang trial, dumating si Vice President Sara Duterte sa Senado upang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Gayunman, hindi siya pumasok sa impeachment court. Sa maikling panayam sa media, narito ang sinabi ng Vice Presidente.
5: Yes, so my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
4: Narito naman ang naging tugon ni House Prosecutor Representative Terry Redon sa payag ni Vice President Sara Duterte bago ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial.
6: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. Pero alam po ninyo, wala akong bloodbath kung hindi ho kayo kasali. You cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath by proxies. Hindi ho pwede mga abogado nyo lang po. Yan na doon sa paglilitis. So humarap po kayo sa paglilitis, Madam Vice President. Harapin po ninyo yung katotohanan.
4: Ang prosecution spokesperson Representative Rene Co na unawaan nila ang desisyon ng Vice Presidente na makipagpulong muna sa kanyang legal team. Aniya makikita sa mga susunod na hakbang kung magkakaroon nito ng epekto sa takbo ng paglilitis. Sa iba pang naging highlights, Bombo Dennis, pinayagan naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na maipakita sa impeachment court ang 2 minuto and 18 segundong video mula sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November year 2024 sa kabila ng pagtutol ng depensa. Ay nakita rin natin, napanood natin yung pagpapakita dito sa unang testigo na si National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong. Itong unang testigo na iniharap ng House Prosecution ay nagbigay ng kanyang mga testimonya. Ipinaliwanag niya ang proseso ng forensic authentication publication ng live stream video upang patunayan ang pagiging tunay nito bilang digital evidence. Malagang tandaan na itong testimonya ni NBI agent Kalilong ay nakatuon sa teknikal na pagpapatunay nitong video at hindi pa sa legal na interpretasyon ng nilalaman nito. Sa pagtatanong naman ni Prosecution Counsel Attorney Armando Aligutan, iginiit ang prosekusyon ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ay nagpapakita na umano'y planado na ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang may bahay at si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito naman ay tugon sa tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros na humingi ng paglilinaw kung paano maituturing na impeachable offense ang mga pahayag kung wala namang direktang ebidensya na may aktwal na assassin na kinontrata. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na mas mabigat umano ang mga naturang pahayag dahil nanggaling ang mga ito sa isang nakaupong vice-presidente at hindi sa isang ordinaryong mamamayan. Nakita rin natin yung mga motion ng depensa at kung paano din ito no, nagkaroon ng pagbabasura dito sa end ni Senator Presiding Officer Francis Chi Escudero. Sa buong pagdinig, naghain ang depensa ng ilang motion at pagtutol na pinangunahan ni Attorney Carlo Narvasa. Kabilang dito ang kahilingang huwag pahintulutang tumistigo si NBI agent Kalilong dahil hindi umano siya kabilang sa orihinal na listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Gayunman, ibinasura ito ng impeachment court. Tinanggihan din na Senado ang motion ng depensa na alisin sa record ang naging opening statement ni Representative Lawrence Defensor. Mahalagang tandaan na itong pagtanggi sa mga motion na ito ay hindi pa nangangahulugan na napatunayan itong mga allegation. Pinayagan lamang ng impeachment court na magpatuloy ang presentasyon ng mga ebidensya. Now, Bambudanis, isa sa pinakamalagang development sa ikalawang araw ay yung manifestation na inihain ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kung saan inireserba ng prosecution ang karapatang ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang hostile witness kapag tuluyan ng tinalakay itong Article 4. Narito, balikan natin yung naging statement dito ni Attorney Lorna Capunan.
0: We are informed and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make.
7: Your Honors, kindly proceed please. With your next one, counsel.
8: To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already.
4: Sa ikalawang araw ng impeachment trial, nagsimula ang umusad ang paglilitis mula sa mga procedural issues tungo sa aktual presentasyon ng ebidensya. Sa ngayon, hindi pa sinusukat kung sino ang may lamang dito sa kaso. Ang mahalagang obserbasyon ay kung paano unti-unti ng mga testigo at dokumentaryong ebidensya habang sistematikong kinikwestiyon naman ng defense side ang admissibility ng mga ito at ang legal na proseso. Habang nagpapatuloy ang trial, inaasahan na magiging mas teknikal ang mga susunod na pagdinig. Dito masusubok ang credibility ng mga testigo, ang bigat ng mga ebidensya at ang kakayahan ng magkabilang panig na kumbinsihin ang mga senator judges. Sa huli, Bumbudanis, ang magiging pasya ng Senado ay hindi ibabatay sa mga pahayag sa labas ng impeachment court, kundi sa kabuuan ng ebidensya, testimonya at mga legal na argumentong ihaharap sa paglilitis. Ngayon naman, ang katanungan ng ating mga listeners and viewers, ano yung inaasahan ngayong day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ngayon, dito yung team ng Bongo Radio Philippines na titutukan itong ongoing trial ng Vice Presidente sa impeachment trial, magkakaroon ngayon ng cross-examination. Ito ay ang yugto kung saan ang kabilang panig ang magtatanong sa testigong naunang iniharap ng kabilang kampo. Layunin itong subukan ang kredibilidad ng testigo, linawin ang kanyang mga pahayag o questionin ang bigat ng kanyang mga testimonya. Para sa kabatiran ng ating mga listeners and viewers, sa konteksto nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte, may mga types and parts of examination na mangyayari. Merong direct examination. Ito yung ang prosekusyon ng unang nagtatanong sa sarili nilang testigo, yung nangyari kahapon sa dito ng impeachment trial upang mailahad ang kanilang ebidensya. Halimbawa, tinanong ng prosecution itong si NBI agent John Mark Kalilong tungkol sa forensic authentication ng video. Ito namang gaganapin ngayong araw na cross-examination. Pagkatapos ng direct examination, ang defense side naman ang magtatanong kay Kalilong. Dito nila maaaring questionin ang kanyang qualification o expertise, itanong kung personal ba niyang nakita o na-record itong video, alamin kung ano lang.

0: Amang yung saklaw na kanyang pagsusuri. Ipakita kung may limitasyon ba ang kanyang testimonya o kung hindi siya makapagpapatunay sa intensyon o motibo ni Vice President Sara Duterte. Meron ding redirect examination. Ito kung kinakailangan maaaring magtanong muli yung prosecution upang linawi naman yung isyong lumabas dito sa cross-examination. And lastly, we have the recross-examination. Sa ilang pagkakataon, maaari rin payagan ang defense ulit na magtanong muli kung may bagong isyong lumabas sa redirect examination. Yun yung ating i-expect ngayong araw, Bombo Dennis, no? Hindi matatapos ito sa dalawang ano, kasi yung sa calendar nila, no? Second day ay ang unang witness. And then sa second day, possibly dalawang witness yung ihaharap. And then ngayon ay patuloy pa rin, no, yung pulilites dito at ang presentation of evidences dito pa rin sa first witness sa kay NBI agent John Mark Lilo. Bombo Dennis.
1: Okay, isa lang punto, Bombo Jai, ano, dahil kahapon very interesting part yung madalas na objection nitong si attorney Carlo Narvasa. So ang tanong, sino ngayon ang gigisa dito kay National Bureau of Investigation agent Kalilong ngayong dahil yung schedule ay ngayon para doon sa panig naman ng depensa na i-cross-examine yung naturang testigo. Ito ba si attorney Narvasa o yung lead counsel ng panig ng depensa?
0: Actually, kahapon, Bobo Dennis, after nitong nangyaring trial, no, nagharap uli, humarap si Attorney Michael Poe, ano, sinabi niya na yung objection na ginagawa, no, at ginawa ni Attorney Narvasa ay normal lamang sa isang korte. At ngayong araw nga ay muling maghaharap itong si Attorney Narvasa and Attorney Ligutan dahil hindi pa natapos itong mga presentation of evidence or yung pagkakustyon dito kay NBI agent John Mark Kalilong. So yung lalamanin ng trial ngayong araw ay yung cross-examination na ng defense and ng prosecution side ng defense dito kay Kalilong. So maghaharap muli, yung tatayo muli dito ay si Attorney Narvasa, Bombo Dennis.
1: Sige, with that, maraming salamat, Bombo Jai.
0: Yes, maraming salamat, Bombo Dennis. Back to you.
1: Kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy tayo dito sa ating pagtugay-gay sa mga kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula dyan sa panig ng depensa, tunguhin naman natin ang sa side nitong House Prosecutors ay kontento naman daw sa unang araw ng presentation ng kanilang ebidensya sa impeachment trial at yung iba pang mga kaganapan at preparasyon ng panig ng prosekusyon ating alamin sa ulat ni Bombo Anali Soberano.
2: Bombo Dennis, para sa House Prosecution Panel, naging matagumpay ang unang araw ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor. Sinabi ni Defensor na naiharap ng prosecution ang lahat ng planong ebidensya at pahayag sa Senado at handa silang panatilihin ang parehong antas at paghahanda at disiplina sa mga susunod na pagdinig. Unang iniharap ng prosecution ang ebidensya kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na may kaugnayan sa umunoy pagbabanta ni Vice President Duterte, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumistigo kahapon ang NBI senior agent na si John Mark Kalilong upang patotohanan ang online media briefing ni Duterte noong November 23, 2024 na naglalaman ng mga umano'y pagbabanta. Pinuri ni Defensor si Attorney Amando Virgil Ligutan sa paghawak sa unang testigo at si Senate President of Presiding Officer Francis Chis Escudero dahil sa anong patas at maayos na pamamahala sa unang araw ng paglilitis. Mamaya, Los Jose Bombo Dennis, nakatakdang humarap din ang ilang miyembro ng House Prosecution para nga sa isang press briefing. Kaya aapangan natin yan kung ano ang mga magiging detalye pa at maibibigay na detalye kaugnay sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan muna natin si Representative Lawrence Defensor.
3: Mahusay ang first day of presentation of evidence dahil una, natuloy na ang trial at nasunod ang proseso sa tamang pamamaraan. Maganda ang pagpapatakbo ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. It was very fair, at nabigyan ng pagkakataon pailabas ang ebidensya sa tamang pamamaraan. I'm happy and I hope that this will continue throughout the impeachment trial days as we go on. At yun lang naman ang hiling natin simula pa dati na malabas ang ebidensya para makita hindi lang ng ating mga senator judges kundi ng lahat ng Pilipinong sumusubaybay.
2: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa puntong ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation, atin munang tunghayaan ang isang mahalagang panayam sapagkat itong mga kabombo ay may kinalaman sa mga salimuot na usapin. Ano? Kahapon, inuulan din ho tayo ng mga katanungan galing sa ating mga listeners and viewers kaugnay doon sa naging takbo ng impeachment trial. Mas mainam na sa isang eksperto mang galing ang mga paglilinaw at obserbasyon sa aspetong legal dito sa mga bagay po na ito. Minarapat po natin makausap sa mga sandaling ito ang profesor mula sa University of the Philippines, siya ay legal consultant with and crime under the United Nations Joint Program in the Philippines. So welcome natin sa ating si Professor Michael Chu Jr. Magandang tanghali po sa inyo araw mula sa Pilipinas to the program.
4: Magandang araw, Bombo Tennis, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa programa. Ito ay 5 a.m. sa akin ngayon.
1: Kami ho'y lubos na nagpapasalamat. Ano, kahit madaling araw dyan sa Estados Unidos, pinagkalooban nyo kami ng pagkakataon na makausap kayo. Unang-una, Professor, para sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po yung naging obserbasyon nyo tungkol sa itinatakbo nitong impeachment trial? Nasa day 3 na po tayo ng impeachment trial ng kaso ni Vice President Sara Duterte.
4: Sa akin, maayos naman ang pagtakbo ng trial, no? Kasi nabibigyan ng pagkakataon ang bawat panig and in this case, yung prosecution particularly na makapagpresenta ng kanilang kaso. Siguro ang konting hindi natin inaasahan kahapon ay yung strategiya na napakadaming objections ng depensa kaya medyo tumagal ang pag-present ng witness na ito kasi nga marami din silang kinokontest na punto paukol doon sa ebidensya na mismo pinipresent ng prosecution. Pero sa kabuuan ay nakita natin na maayos naman na pinapalakad ng presiding officer at ng Senado in general na impeachment court at mabilis din mag-rule doon sa mga matters na idinudulog sa kanya yung presiding officer.
1: Ayun. Matapos yung humalili itong si Senator Judge Chis Escudero kay Senate President Win Gatchalian bilang presiding officer, ano ho ang ibang capacity na natira para kay Senate President Gatchalian dito sa trial proceedings po na ito para na rin sa kabatira ng lahat, Professor?
4: At the moment, siya ay Senator Judge sa proceedings na ito. So I suppose kaya siya nakaupo katabi ng presiding officer dahil siya pa rin ang pinakamataas na leader ng Senado as Senate President. Pero ang talagang namamahala ay yung presiding officer, no? So siya sa puntong ito ay isa sa mga senator judges.
1: Ayun. Okay, Professor, ito ho sa pag-usad po nitong trial, nabanggit natin kanina, day 3 na po tayo ngayon. Maraming objections. Sabi nga niyan, umuulan ng objections. Pero sabi nga naman, ay trabaho talaga ito ng mga abogado na sa panig ng depensa at maging ang introduction pa lamang ng isa sa panel member ng panig ng prosecution ay nasubukang harangin sa pagbanggit lalo na yung tungkol sa insidente sa Tacloban. Kailan ba allowed yung mga pagharang sa mga punto na inire-raise po ng panig ng prosecution? Ito ba ay para sa panahon lamang ng direct examination cross-examination o kahit sa statement ng panel member, eh,

0: pwede yung mga ganong objections, Professor?
1: Ito talaga ay nasa discretion ng impeachment court kasi Bombo Dennis, wala talagang rules dito, although sinasabi dito sa Senate rules na kapag naayon ay mag-a-apply ang rules of court. Ang disenyo ng isang impeachment trial ay hindi kahalintulad ng isang paglilitis sa isang court of law, no, na napaka-technical, na napaka-stricto ng procedure. So dito, ang tinitingnan natin ay kasi pareho siyang legal at political na proceeding na makapagpresenta ng buo at may kakaunting, may malawak na leeway ang bawat panig na ipresenta ang kanilang kaso. No? So, nasa diskresyon talaga siya ng impeachment court, hindi sila tali sa mga alintuntunin na napaka-stricto tulad niyan. Kasi hindi ang tatandaan din natin, hindi lamang ang impeachment court ang sinasaalang-alang dito sa proceeding na ito, no, isinasaalang-alang din ang publiko na kung para saan nagkakaroon ng isang impeachment proceeding, no, kasi ang punto nga niya ay mapanagot ang isang opisyal na impeachable na hahantong sa punto na pwedeng matanggal sa pwesto kapag na-convict dahil nga ay na-commit ang mga grounds kasama na dyan ang pagtaksil sa pagtitiwala ng taong bayan. So taong bayan pa din ang talagang ultimate na inaalala natin sa proceeding na ito. So hindi siya dapat ganoon ka-technical at ganoon ka-stricto ang procedure tulad ng... Kasi kung ganoon ang gagawin, wala na siyang pinagkaiba sa isang trial sa isa hudikatura.
0: Okay. Professor, kahapon ay naging agaw pansin din po yung pagbanggit tungkol doon sa photocopy material na binanggit ay itinuturing din bilang original document. Kailan ho ba nagiging natatawag na isang valid at original document ang isang papeles na reproduction ng isang material? Paano ho ba ang doktrina dito ng umiiral na batas sa atin?
1: So, yung considered na ngayon sa kaso ng Lastimosa, no, na didesisyonan ng Supreme Court na posibleng ang photocopy ay admissible as original kapag galing siya sa parehong imprenta ng kung saan din na produce ang original, no. So in that case, dahil iisang imprenta at maraming kopya na na-produce, pwedeng i-produce. Meron siyang kwalifikasyon na kapag kinestiyon ang kanyang authenticidad, ay pwede siyang maging issue pa rin. No? Kaya naman isa yan sa mga pinagdedebatihan nila kahapon. Pero generally, kung ang isang photocopy ay galing sa parehong imprenta na imprenta din kaya nagawa ang original na dokumento, ay naituturing din siya bilang original.
0: Ayun. At batid po ng publiko ano na magtatagal pa ho ito and initially sabi ho nila ay 92 days yung expected na magiging takbo ng impeachment trial. Pero sa obserbasyon po ninyo dahil nakakatatlong araw magtatatlong araw na ho yung proceedings, itong bilis ho na ito o bagal sa tawag man ng iba, ay matutupad kaya yung schedule na target po nila na 92 days or sa tingin ho ninyo dito sa momentum po na ito, baka mas tumagal pa ba o baka mas umikli dahil inuna na yung sabi nga niyan para sa prosecution yung mabigat na mga argumento. Ano ho ang inyong pananaw dito, Professor?
1: Sa aking pananaw, kung walang magbabago sa strategiya ng bawat panig ay tatagal pa at itong hearing na ito. Halimbawa kung yung strategiya ng pag-o-object sa halos bawat tanong ay mangyayari pa din, ay talagang tatagal ang proceeding nito kasi iniisip din natin kung gaano kahaba yung listahan ng witnesses at mga dokumento na kailangan or na sinabing ipipresenta ng bawat panig at nasa pre-trial order ng impeachment court. No? Pero naiisip din natin na siguro naman inaalala ng bawat panig ng prosecution at ng depensa na kung ang kasama sa konsiderasyon ay ang publiko, kasi ang Senado nandiyan naman at meron naman silang kakayahan na i-sustain ito, no? Pero kung ang atensyon at pagmamatyag ng publiko ang kanilang iniisip, ay maaaring at some point ay mag-move on na ang public, no? At baka hindi na ito sila nakatutok araw-araw. Kaya isa yan sa mga konsiderasyon kung kanila bang ibahin ang kanilang estratehiya. Sa aking pananaw, itong Article 4 nga ang pinakamadali, no? And I think yun din ang pananaw ng prosecution, kaya nila inuna. So meron pang tatlong artikulo ng impeachment na mas mabibigat at mas technical ang pag-uusapan, kasi usapan ng confidential funds, ng mga sell-in at ng mga bank records, na marami din ang dokumentong ipipresenta, no? So kailangan din nilang paghandaan na maintindihan ng publiko at maintindihan ng impeachment court, at merong atensyon na nakatutok mula sa publiko para sa tatlong artikulo ng impeachment na yon. So talagang iisipin nila dapat kung babaguhin ba nila ang kanilang estratehiya matapos ang unang araw, unang linggo na ito.
0: Okay, finally, Professor, ano po ang take ninyo doon sa ginawa ng ilang abogado na hilingin sa Korte Suprema na ipatigil itong ongoing na impeachment trial? Paano ho kayang aasahan natin dito, lalo't nagsimula na, nagpapatuloy na? In fact, day 3 na ho ngayon. Pwede ho ba ito na ipatigil ng Korte Suprema batay dun sa kapasidad ng isang bahagi ng gobyerno dun sa isinasagawa ngayon na paglilitis ng Senado bilang impeachment court, Professor?
1: Kung pagbabasihan natin ng ginawa ng Korte Suprema sa mga impeachment na nakaraan, ay hindi talaga siya nanghihimasok kapag nakapagsimula na or natapos na ang paglilitis, no? So lalong-lalo na dito na nasa kapangyarihan ng Senado ang paglilitis, ay hindi na niya papakialaman ang pag-exercise ng power na ito. Lalong-lalo na gusto ko lang i-point out na yung i-final ng mga abogado ay karugtong pa rin ng unang kaso na kanilang nilalabanan, ng apat na impeachment complaints na i-final sa House of Representatives. So in fact, hindi ito ang issue sa petisyon na una nilang i-final. So mas sa aking pananaw, base sa ginagawa ng korte dati, mas mahirap silang kumbinsihin na umaksyon dito sa manifestation or motion, kung ano man ang kanilang isinumite sa korte kahapon, dahil hindi naman ito ang original na issue sa original na petisyon na na kanilang i-final. At lalong-lalo na at nagsimula na ang trial, hindi na iyan ipapabalik ng Korte Suprema sa kung ano man ang sitwasyon bago nagsimula ang trial.
0: Okay, with that, maraming salamat po, Professor, sa mga butil ng impormasyon na inyo pong naibahagi sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines.
1: Maraming salamat.
0: Kabombo at mga Kastarnation, nakausap po natin via Zoom si Professor Michael T. Chiu Jr. ng University of the Philippines College of Law. Isa ho siyang legal consultant ng United Nations Office of Drugs and Crime under the United Nations Joint Program for the Promotion and the Protection of Human Rights in the Philippines. At siya ngayon ay nandun sa bahagi ng Estados Unidos, pero tayo ay pinaunlakan para dito sa mahalagang panayam dahil nga sa masalimut na usapin na tinatalakay at pinag-uusapan ngayon dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, at habang nakaantabay tayo sa mga kaganapan sa Senado, kabilang ho sina Attorney Levito Baligod, dating Representative Mike Defensor, at apat na iba pang personalidad ang sinampahan ng reklamo ni Senator Erwin Tulpo. Yan ay dyan sa Mandaluyong Prosecutor's Office dahil sa umano ay maling pagdawit sa kanya bilang may partisipasyon doon sa umano'y manumalyang flood control projects. Sa inihaing reklamo, iginit nga ni Senator Tulpo na walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa naturang proyekto at may hamon pa siya na magpakita ng dokumento mula sa Department of Public Works and Highways itong sina Baligod at Defensor pati ng iba pang mga personalidad kung talagang may natanggap siya na pondo at mali-maletang pera kamakailan at yan ay kaugnay ng naturang usapin. Sa kanyang pagsasalita ay muling binigyang diin ng naturang senador na handa siya na magbitiw sa pwesto kung may matibay na patunay laban sa kanya. Ang flood control projects mga kabombo ay iniimbestigahan ng Senado at yan ay tinataya na nagkakahalaga ng mahigit 33 billion pesos yung sinasabing involved na salapi sa mga proyektong partikular na iniuugnay sa ilang mambabatas batay na rin sa ulat ng Commission on Audit at kabilang sa mga tinukoy na may mga anomalyang proyekto at kabilang ho dyan yung mga hindi natapos o hindi nagamit sa mga nakaraan at merong nailitaw na doon sa mga nakalipas na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Panel na pinamumunuan nitong si Senator Tulpo. May mga lumitaw na ho na testimonya ng ilang dating bodyguards mula naman doon sa kanilang initial na pagharap nang ang lupon ay pinamumunuan pa ni Senator Pia Cayetano at subcommittee chairman na ngayon ay nakapiit na itong si Senator Rodante Marcoleta kung saan nalitaw ho itong ilang impormasyon mula doon sa mga former bagmen ni former Representative Elizalde ko. Kabilang na nga yung pangalan itong si Senator Tulpo doon sa mga tinukoy na kabahagi doon sa nabigyan ng limpak-limpak na salapi, bagay naman na marin niyang itinatanggi. Marin ding kinukundina ni Tulpo ang anyay political demolition job na naglalayon daan sirain ang kanyang reputasyon lalo pat lumalabas na siya yung nangunguna sa pwesto ng komite na siya mismong humahawak sa pagdinig at naninindigan ng naturang mambabatas na hindi siya sangkot sa flood control anomalies at patuloy na paglaban doon sa paglilinis sa pamahalaan laban ho sa katiwalian na ngayon ay pangunahing trabaho ng Blue Ribbon Panel netong si Senator Erwin Tulpo. At kaugnay pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating inaantabayanan dyan sa Senado mula ho dun sa mga Senator Judge. Kumusta naman kaya? Kahapon may mga bangayan din sa pagitan ng mga Senator Judge. Kumustahin natin ang sitwasyon dyan at yung paghaba ho ng trial day sa impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte at iba pang mga katanungan na naglitawan matapos ho yung mahabang paggisa doon sa witness baka mas humaba pa yung paglilitis. Alamin natin kung ano ang iba pang mga update mula kay Bombo Angelo Aganan.
2: Yes, Bombo Dennis, matapos ng ipagpaliban itong cross-examination kahapon sa unang testigo na ipresenta ng prosecution panel ay naging usapin o naging malaking katanungan ang maaaring paghaba nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, maaaring umumpas sa nakatakdang 92 trial days ang impeachment trial ng Vice Presidente. Aasahan na rin umano ang mahabang oras na ilalaan sa bawat araw ng paglilitis upang maresolba kaagad ang mga abirya at mapakinggan ng maayos ang mga testimonya kundi ng pagpipresenta ng mga ebidensya. Dagdag pa niya, maaari umano na madagdagan ang trial days depende kung kinakailangan. Ngunit nilinaw naman itong goal na dahil ito sa mga sirkumstansya na hindi inaasahan at hindi umano ito kasalanan ng lahat ng panya. Pero ito pakinggan natin bumudani sa mga bahagi ng pahayag, impeachment court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol.
3: Medyo long day lagi tayo kapag may trial, alam niyo naman. So gusto natin na as much as possible lahat ng mga incidents ma-resolve kagad at mabilis yung mga pagpapresenta ng mga testimonya at ebidensya. Sometimes the court will schedule a specific 90 days but because of exigencies or mga ganito na wala, hindi naman kasalanan ng both parties, hindi din kasalanan ng korte, just as part of court management, the court will necessarily extend the trial dates as need be. So hindi talaga siya 92 or 93 days na nakatali talaga.
2: Kasunod ito, Bombo Dennis, sinabi naman ni Atty. Tunggol na maaaring hindi rin masunod itong one day, one witness rule. Paliwanag niya, pinapasunod lamang umano ito para may maayos na proseso ng pagpipresenta ng mga ebidensya. Ngunit hindi naman aniya ito istriktong alituntunin. Mas nakatuon pa rin umano ang prioridad ng korte para makuha ang katotohanan. Inaasahan kasi na mabilis na matatapos ang cross-examination ng defense team mamaya kay National Bureau of Investigation Agent John Mark Talilong. At sunod naman na ipipresenta ng posisyon si NBI agent Jeremy Lunto. Inaasahan pa rin na magiging technical, Bombo Dennis, ang proseso ng paglilitis mamaya kung saan tatalakayin pa rin ang mga ebidensya ang ilalakad ng posisyon sa kaso ng Article 4 sa Articles of Impeachment o umunay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Nisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bombo Dennis.
0: Okay, Bombo Angelo, wala bang magiging pagbabago doon sa sistema ng mga senator judge sa kanilang pagtatanong at mga input dyan sa nagpapatuloy na impeachment trial? Kasi pagka may hearing, ang Blue Ribbon Panel naka-arrange yung magtatanong. Depende kung kailan siya dumating doon sa naturang hearing, you know? Pero dito sa impeachment trial kasi halos sabay-sabay naman silang dumating dyan sa naturang kaganapan. So wala ba ng mga changes na panibagong ipapatupad sa pagitan ng mga senator judge? Bombo Angelo?
2: Dito sa nagpapatuloy na impeachment trial, itong pagtatanong ng mga senador ay nakabase kung sino yung nauuna na magtaas ng kanilang kamay parang dito sa intervention sa dalawang paglilitis. At magandang tanong yan, Bombo Dennis. Kung meron man sigurong pagbabago, ay ito ang tinunang kahapon itong si Presiding Officer Senator Judge Escudero na yung pagtatanong ng mga Senator Judges ay dapat hindi leading question, ano, at hindi na rin parang ibinubuod itong ginagawang paglilitis dito sa Article 4 o ang pagdinig dito sa Article 4, Bombo Dennis. Kasi kung matatandaan natin, ay pinuna nga itong naging question ni Senator Judge Lisa Contiveros kahapon sa kanyang pagtatanong kung bakit itong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naturang ebidensya na mula sa video conference, kung bakit ito isang impeachable offense, Bombo Dennis.
0: Okay, maliban dyan, Bombo Angelo, ano naman ang obserbasyon ninyo dyan sa paligid ng Senado? Meron pa rin ba, kasing init pa rin ba nung day one, yung mga protesta at pagdating ng mga supporters nitong si Vice President Sara Duterte at yung kabilang kampo naman, yung mga pro-impeachment. Sa ngayon, present pa rin ba yung mga nagkikilos protesta, Bombo Angelo?
2: Sa ngayon, Bombo Dennis, ay nananatiling naka-heightened security alert pa rin itong Senado kaugnay nga nitong paglilitis. Pero batay kanina sa ating obserbasyon sa pagpasok natin dito sa gusali ay maluwag na itong daanan o itong Duke Boulevard na papasok dito sa Senado at wala na rin tayong mga nakikita nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta. Ngunit nananatiling nakasarado o bantay sarado itong ang Duke Boulevard na papasok dito sa Senate, Bombo Dennis.
0: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angelo, at mamaya antabay tayo sa iba pang mga update mula dyan sa inyong panig kaugnay pa rin ng impeachment trial mamayang hapon. Maraming salamat.
2: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging pag-uulat ng atin pong Senate Reporter. At kaugnay pa rin ng mga inaantabayan na natin dyan sa impeachment trial, yung naging obserbasyon ng grupong Bantay Senado, wala po manong inilalabas na pahayag ang panig ng defense team na nagsasabing inosente ito si Vice President Sara Duterte sa mga nilalaman ng articles of impeachment na kasalukuyang dinidinig dyan sa Senado. Ayon kay Dr. Gary Ador Dionisio, convener ng naturang grupo, mahalagang mapansin ng publiko ang tila pagpigil ng panigdaon ng depensa na mailabas ang kabuuang ebidensya sa impeachment trial, bagay na nagdudulot ng katanungan kung bakit daw nananatiling tahimik ang kampo ng pangalawang pangulo. Ang impeachment laban kay Vice President Duterte ay nakabatay doon sa mga aligasyon ng maling paggamit umano ng pondo sa ilang proyektong pang infrastruktura at ganun din yung paggamit ng ilang kontrata ng pamahalaan na nagsimula ang proseso noong mga nakalipas na panahon matapos naman ang maaprubahan ang articles of impeachment ng mayorya dyan sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Saka ho ito iniakyat dyan sa impeachment court ngayon, yan ay ang Senado. Sa kasaysayan mga kabombo ng Pilipinas ay bihira ang magtagumpay yung mga impeachment proceedings gaya ng nangyari kay dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at iba pang mga personalidad. Pero yung kay dating Chief Justice Renato Corona ay ganap siyang napatalsik. Kaya naman malaki ang interes ng publiko sa kasalukuyang takbo ng kaso ng pangalawang pangulo. Habang nagpapatuloy ng paglilitis, nananatili namang hamon para sa panig ng depensa ang pagbibigay ng malinaw na posisyon upang ipakita ang kanilang panig. Sa kabila ng mga aligasyon, wala pang direktang ebidensya na inilalabas ng prosecution team kaugnay ho doon sa direktang mag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa inaakusa ng mga katiwalian. Ngunit ang kawalan naman ng mga pahayag mula sa kanyang kampo o yung panig ng depensa ay patuloy din na inaantabayanan dahil posible na makaapekto umano ito doon sa obserbasyon ng publiko. Gayunman, ang magiging takbo ng impeachment trial at magtatapos ito sa pagboto ng mga miyembro ng kapulungan o yung impeachment court na binubuo ng mga senator judge na umaabot sa 24 at ang threshold ng conviction ay nasa 16 batay naman sa naging pronouncement ni Senator Judge o ngayon ay Presiding Officer Francis Chis Escudero. Mga kabombo, mga Kastar Nation, antabay tayo. Mamayang alas 12 ng tanghali, maghahatid tayo ng mga pangunahing balita sa Bombo Network News. At alas 2 naman ng hapon ay ihahatid natin ang special coverage pa rin kaugnay ng impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. So, konting recap lamang, magkakaroon daw ng pagsalang ng panibagong testigo sa later part ng araw po na ito, pero unang bahagi ay nakatuon doon sa cross-examination ng panig ng depensa o yung kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang tatanungin ho nila ay yung testigo mula sa panig ng prosecution at ito yung ahente mula sa National Bureau of Investigation. At yan ang kabuuan ng ating mga update dito sa special edition ng Bombo Network News at back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: ...102.7 Star FM. Special coverage. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang insulin. Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat-tanim. Tigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
6: Bombo Radio Philippines,
4: your trusted source of news and information.
7: Basta Radio Bombo.
4: Star FM,
8: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
2: Star FM across the nation.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
9: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM.
12: Star FM.
11: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong protection. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.

0: presenta ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more? Share more!
1: Sam Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast. Non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express.

0: Superman Bolero.
1: Nagihilom. Yan po ay awitin na mula po sa Sponge Cola and Gigi De Lana. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 5 star minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. 11:55 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ay, ito sa mga ka-star nation natin. No? Grabe! Grabe yung laban ng Argentina and Egypt ano dito sa FIFA World Cup 2026. Diba, munti ka na silang massive upset talaga. Oo, yung favorite team ng karamihan ang Argentina. Pero syempre, nagwagi naman sila sa huli. Yan. Kaya naman, ngayong taon po, no, meron na lamang pong final 8 teams na natitira. No, ang Argentina, France, England, Spain, Belgium, Switzerland, at ang Morocco at Norway. So ang mga upcoming matches po ay France laban sa Morocco, England laban sa Norway, Spain laban sa Belgium, at Argentina laban sa Switzerland. So may 7 matches na lamang po, no? Merong 4 na quarter finals, merong 2 semifinals at isang final, of course, 'di ba? Dito, 4 dito ano ay naging World Cup champions na ang Argentina, France, England at Spain at bago po no. Nako, tingnan natin kung sila yung magwawagi ng dito ngayong taon ano yung hindi pa mga nananalo ang Belgium, Switzerland, Morocco and Norway. Yon. At susunod na po ang Bomba Network News Noontime Edition. Ganito na lamang ang ating programang Star Hits Express. Ako po

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Araw po ngayon ng Miyerkules, ikawalo sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte walang ibinigay na bagong marching order sa kanyang pakikipagpulong sa defense team dyan sa Senado. Si Attorney Poa na tagapagsalita ng defense team, dumipensa naman sa sunod-sunod na objection ng kanilang kampo.
3: Dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago nakahanda rin umanong tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling ipatawa.
2: Sandigan Bayan, bumuwelta naman sa mga nagkakabit ng pamumulitika sa paglilitis ng kaso ng matataas na opisyal. Si Senator Marcoleta hindi pa naibabalik sa anti-graft court mula nang ito ay maaresto.
3: Samantala, nasa 2.50 milyong Pilipino walang trabaho o kabuhayan noong Mayo ng taong kasalukuyan ayon yan sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority.
2: At sa ating ulat panahon, Super Typhoon Inday, bahagya pang lumakas habang papalapit dyan sa may Northern Luzon, Cagayan Valley at Ilocos Region, naghahanda na rin sa malakas na hanging dala at malawakang pag-ulan, dulot ng bagyo at epekto ng habagat. At ang tabayanan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating balitang palakasan, itong si tennis star Novak Djokovic na ipanalo ang longest quarterfinal game sa kasaysayan ng Wimbledon. Pasok pa rin sa semifinals ng naturang torneo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Wala pa rin ibinigay na bagong marching order. Ibig sabihin, mananatili ang diskarte ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagharap at pakikipagpulong sa mga ito dyan sa Senado nitong Martes a 8 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng naturang kampo, hindi kailangan ng bagong direktiba o utos dahil matagal na na napaghanda ng kanilang panig ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Bagamat tumanggi itong si Poa na magbahagi ng detalye ukol sa kanilang agenda ng naging pulong, nilinaw niya na nagtungo lamang sa naturang lugar si Vice President Sara Duterte upang makipagkita sa kanyang mga abogado at hindi para mag-intimidate ng sinumang individual o grupo. Ipinaliwanag pa ni Attorney Poa na nakaugalian na ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang mag-adjust upang maiwasan ang abala at dahil nasa Senado ang kanyang legal team ay siya na mismo ang pumunta sa naturang lugar. Agad ding umalis ang pangalawang pangulo matapos naman ang pakikipagpulong at hindi na dumalupan ang personal sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial.
3: Tumistigo si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sakaling ipatawag ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Santiago, haharap siya sakaling mag-issue ang korte ng sampina sa gitna ng pagpapatuloy ng ikatlong araw ng paglilitis ngayong araw yan ng Miyerkules. Matatandaan sa ilalim noon ng liderato ni Santiago, inirekomenda ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng taong 2025 ang paghahain ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats laban sa Vice Presidente. Nagugat ang rekomendasyon ng NBI mula sa umano'y mga pagbabanta ng pangalawang pangulo kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. kahapon, formal nang sinimulang talakayin ang naturang usapin na nakasaad sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Nitong Martes, nauna nang hiniling ng prosecution sa impeachment court na ipatawag bilang testigo sina NBI Director Melvin Matibag at si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Ipagpapatuloy naman ngayong Miyerkules ang cross-examination ng depensa sa iniharap ng prosekusyon na unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nag-authenticate sa video press conference noong November 2024 kung saan binanggit doon ni Vice President Sara na may kinausap na siya para ipatumba si Pangulong Bongbong Marcos sakaling may mangyari sa kanya.
2: Antabayanan mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update mula dyan sa Senado kaugnay ng kanilang mga paghahanda para sa ikalawa ng hapon na pagsisimula muli ng ikatlong araw na ho na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At abangan din mula naman sa panig ng House Prosecution Panel ang kanilang mga diskarte kaugnay ng kanilang ikatlong pagsalang doon sa kanilang testigo at yung cross-examination naman na nakatakda rin mula sa panig ng depensa. Sa mga dagdag na balita, hindi umano maaaring pilitin ng Senate Impeachment Court ang mga nakatulong o ang mga nakakulong na senador na sina Senator Jinggo Estrada at Senator Rodante Marcoleta para dumalo sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kung babalikan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang dalawang nabanggit na senador ay parehong nakapiit dahil naman sa kasong plunder na non-bailable offense. Ayon kay dating Far Eastern University Institute of Law Dean Mel Santa Maria, kung pipilitin ng Senado na umaakto bilang impeachment court na padaluhin ng dalawang nakapiit na senador na magpatuloy sa kanilang pagdalo at pakikibahagi sa trial, ay may tuturing na ito bilang paglabag sa separation of power sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ginawa nga ni Dean Santa Maria ang naturang pahayag kasunod na rin ng rekomendasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na hingi ng permiso ng Sandigan Bayan o Anti-Graft Court na pahintulutangan ng dalawang senador na kapwa makadalo sa pagpapatuloy ng impeachment. Ito ay upang magampanan umano ng dalawang mambabatas ang kanilang trabaho bilang senator judge. Nanindigan ang naturang abogado na dahil incarcerated o nakapiit ang dalawang senador na tanggalan ang mga ito ng kanilang kalayaan at limitado rin ang kanilang magiging kilos at papel sa anumang mga trabaho na dati nilang ginagampanan. Ipinunto pa ni Dean Santa Maria na ang ilang jurisprudence mula naman sa Supreme Court na naglilimita sa judicial duty ng mga dekaditine na mambabatas tulad na lamang ng nangyari kina dating Senador Sonny Trillanes at dating Senador Leila De Lima, kung saan mga kabombo maging ang lenient na sinasabi na pagtingin sa naturang mga bagay ay kinakailangan din maging maingat at dapat na itrato ang naturang usapin bilang sensitibong paksa. Sa ilalim ng police escort ay dapat umano na matiyak ang mga bagay na ito. Dapat din ay limitado ang kanilang magiging aksyon o magagawa bilang senator judge at hindi sila dapat mapayagan na bumoto o makibahagi sa proceedings na tinutukoy kaugnay pa rin sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Kunin natin ang linya mula dyan sa Senado sa mga paghahanda kaugnay sa ikatlong araw ng impeachment trial. At may pagbabalita si Bombo Angelo Agaran.
4: Yes, Bombo Denise, bago nga magsimula itong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay tila nagbato muna ng patutsada itong si Senator Judge Panfilipin Lacson sa isa sa mga kapwa Senator Judge na tila umanoy o sa di umanoy patuloy na pagle-lecture nito sa kanila simula noong unang araw na pagbubukas ng impeachment trial. Ayon kay Lacson, pero bago yan, Bombo Denise pala, pinuri muna ni Lacson ng ibang kapwa senador sa pagpapanatili na maging mahinahon sa gitna ng umunay paulit-ulit na pagbibigay ng mahabang paliwanag na naturang Senator Judge mula pa nung magsimula ang impeachment trial noong Lunes. Sa isang pahayag, binigyan din ni Lacson na hindi hadlang ang kanilang hindi pagiging abogado para makapaghatol sila ng patas. Bagamat walang pinangalanan ng senador, matatandaan naman Bombo Dennis sa simula noong pagbubukas ng paglilitis sa Vice Presidente. Aktibo at palaging tumatayo itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano upang ipaalala sa kanyang mga kasamahan ang alituntunin ng impeachment court maging ang mga nakasaad sa konstitusyon. Kahapon muling nagkabanggaan ang dalawang Senator Judge matapos na humingi ng paglilinaw si Lacson kung ang 2/3 o ang 16 na threshold ng boto para makonvict ang isang impeachable officer ay ang magiging ruling ng impeachment court. Nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na ito ang desisyon ng korte at dahil walang tumututol dito ay mananatili itong umiiral na pasya ng impeachment court. Narito pakinggan natin Bombo Dennis ang managing pahayag kahapon ng Senator Judge Panfiloping Lacson at Presiding Officer Chis Escudero.
5: My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve? In case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor.
6: The response of the presiding officer is in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts. Given that it is a ruling of the chair, not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stands.
5: Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer.
4: Kasunod ito, Bombo Dennis, muli namang tumayo itong si Cayetano upang muling ipaalala ang pagsunod sa konstitusyon. Ipununto niyang nakasaad din sa alituntunin ng impeachment court na dapat ang lahat ng desisyon ng korte, may objection man o wala, ay dapat pagbutuhan nang walang pagdidebate sa pamamagitan ng pagsagot ng ICE kung sang-ayon at NACE naman kung hindi. Narito, pakinggan naman natin mga naging pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
7: Basically, yesterday I clarified whether that was the opinion of the elected presiding officer, and of course without any offense to my brother and friend Senator Escudero, we have a continuing objection. I asked him whether this was already a ruling of the court, because if it's the ruling of the court, then as a threshold issue, we will have no further questions. Section 22, Article 22 of our rule says that all orders, decisions may be acted upon without objection, or if objection is heard, the orders and decisions shall be voted on without debate by ayes and nays, which shall be entered in the record.
4: Sa uli, Bombo Dennis, sinabi ni Lacson na malinaw na ang usapin hinggil sa kinakailangan 16 na boto upang mahatulan ang Vice Presidente. Iginit din niya na sang-ayon siya sa interpretasyon ng 16 na boto ang kailangan para sa conviction dahil nananatiling 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 3rd Congress. Kabilang ang mga suspindido o hindi nakakadalo sa mga sensyon. Samantala, Bombo Dennis, pinori din ni Lacson ang pamamalakad ni Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Kasunod ng mga batikos at legal na usaping hinahain kaugnay na nagpapatuloy na paglilitis sa Vice Presidente. Aniya, mahusay na ginagampanan ni Escudero ang kanyang tungkulin. Kasabay nito, iginit ni Lacson na nasa loob ng karapatan naman ni Attorney Lee Totorion o sino mang mamamayan na questionin ang legalidad ng anumang hakbang ng Senado kung naniniwala silang may grave abuse of discretion. Bombo Dennis.
2: Okay. Bombo Angelo, sa kasalukuyan ba ay ariyan na yung mga Senator Judge? Sapagkat kani-kanina lamang ay itong si Senator Judge Erwin Tulfo nandun sa bahagi ng Mandaluyong at nagsampa ng reklamo laban sa ilang personalidad kaugnay dun sa mga aligasyon sa kanya ukol dun sa pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Sa ngayon ba ay present na sila dyan at ano ito na umaapir muna sila bago yung aktual na impeachment proceedings o papaano ito, Bombo Angelo? May mga pulong ba yan prior to the impeachment proceedings?
4: Una muna, Bombo Dennis, ano, sa katanungan mo kung nasino na ang mga senator judges na narito sa gusali ng Senado. Ang isang kumpirmado pa lang natin sa ngayon, Bombo Dennis, ay itong si Senator Pan-Philippine Lacson. At kasalukuyan pa natin kinukumpirma ang lokasyon itong ibang mga senator judges. At tungkol naman doon, sa katanungan mo, Bombo Dennis, kung nagkakaroon sila ng pagpupulong, batay sa ating obserbasyon dito nga sa nagpapatuloy ng impeachment trial, bago pumasok itong mga senator judges ay sama-sama muna sila doon sa executive lounge bago sila pumasok dito sa plenary hall, Bombo Dennis.
2: Mm. Yeah, if there is any ano na may kung may impormasyon, sino ang nagpi-preside doon sa mga pulong prior to impeachment proceedings? Sapagkat kapansin-pansin, dalawa yung nakaupo diyan sa stage o entablado ng Senado, yung presiding officer at yung Senate President. So ngayon, ang tanong ay sino yung nagli-lead doon sa mga pagpupulong na bagamat ito'y closed door, ano, baka nabanggit sa inyo ng tagapagsalita ng impeachment court o maging ng sekretary ng Senado dahil mahalaga yung papel ng dalawang opisyal na ito na umaakto ngayon ng mga partikular na tungkulin na Bombo Angelo.
4: Magandang katanungan yan, Bombo Dennis. Ano? Pero kung babalikan natin ang mga naging pahayag ni impeachment court spokesperson Attorney Tunggol, sinabi niya, Bombo Dennis, na nanatiling itong si Senate President Sherwin Gatchalian ang namumuno dito sa mga senator. Ano? At ang isi itong si presiding officer, Senator Chis Escudero, ang namumuno naman para dito sa nagpapatuloy na pagdilitis. Bombo Dennis.
2: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angelo. And patuloy natin ang tabayanan ito pang mga development. Any moment na may mga ganap o development mula dyan sa inyong panig, ay agad nating ipapasok para sa kabatiran ng ating mga kabombo at mga Kastar Nation na nanonood at nakikinig. Thank you so much.
4: At yan muna, mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, pinuna naman ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa ang umano'y hindi makatwirang sunod-sunod na pagtutol ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang naturang taktika ng panel anya ay nagpapabaga lamang sa pag-usad ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Cayosa, pinapahirapan ng depensa ang prosekusyon sa pamamagitan ng pagtutol sa halos bawat ebidensya at pagbusisi sa bawat detalye kahit na hindi naman kailangan o hindi rin makatwiran. Pinuna rin ang abogado ang umunay ilang pagkukulang sa paghahain ng ebidensya gaya ng affidavit na may nakasaad na attached documents ngunit wala namang kalakip. Binigyang diin ng batikang trial lawyer na dapat mas maging maingat at metikuloso ang magkabilang panig upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras sa mga isyong malinaw na sana. Kung magpapatuloy anya ang ganitong kabagal na proseso sa bawat hearing day, ay posibleng magdudulot lamang ito ng pagkabagot sa marami mula sa mga abogadong kasama sa trial hanggang sa publiko na nakaabang sa bawat araw. Sa ikalawang araw ng paglilitis, isang testigo pa lamang ang naipresenta ng prosekusyon, kung saan tumagal ang ikalawang araw na mahigit 4:30 oras.
2: Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga Kastar Nation, ay 19 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Bago ang mga karagdagang update dyan po sa bahagi ng Senado, ating tunguhin muna ang Sandigan Bayan, kaugnay doon sa mga development din ho dyan. Binigyang diin ang anti-graft court na walang puwang ang politika sa mga kaso na kanilang hinahawakan. Si Associate Justice Miranda ay tiniyak naman na sa ebidensya at konstitusyon nakabatay ang kanilang mga pagpapasya. May balita si Bombo Grant Hilario.
8: Binigyan din na ng Sandigan Bayan na walang puwang ang usaping politika sa mga kasong isinampa kontra mga dawit opisyal sa korupsyon. Ito mismo ang maring tiniyak ni Associate Justice Carl Miranda, Chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang korte na may hawak sa kasong plunder ni Senador Dante Marcoleta. Aniyay, hindi parte ng tinatawag na political arena ang hukuman kumpara sa mga miyembro ng legislatura at ehekutibo ng gobyerno. Gilit ni Associate Justice Miranda, ang Sandigan Bayan ay isang court of law nakabatay sa konstitusyon, sinusunod na batas at mga ebidensyang ipinresenta sa hukuman na magkabila ang partido.
9: Again, as I said earlier there, the court is not a part of the political arena where members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics, no politics. This is a court of law guided only, sorry for the third time, the Constitution, the law applicable, and the evidence to be presented by the parties.
8: Kasunod ang pahayag ni Associate Justice Miranda matapos sa pag-utos ng ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan na ipa-aresto si Senador Dante Marcoleta. Naharap kasi sa kasong plunder ang mamabatas at kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police, partikular na nanatili sa General Hospital ng ahensya dahil sa iniindang pananakit ng dibdib o chest pain. May isa pang ulit na binigyan din ni Associate Justice Miranda ng ilalabas na desisyon ng hukuman ay walang kinalaman sa politika, opinyon ng publiko at maging kasalukuyang sitwasyon. Nakabatay lamang ito sa umiiral na batas, konstitusyon at mga ebidensya sapagkat trabaho niya ng hudikatura, proteksyonan ang konstitusyon ng Pilipinas.
9: The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our constitution, the law, and the evidence presented by the parties. I'd like to stress this. The judiciary's role is to protect the constitution. It is the nation's constitutional anchor. Tayo, itong judiciary, ang anchor ng konstitusyon.
8: Kung kaya't mensahe ng Sandigan Bayan sa publiko na huwag nang mag-alala dahil ang hudikaturay gagawin naman raw ang lahat, ma-resolve lamang ang isyu at mapanatili ang katatagaan ng lipunan.
9: To the general public, I just want to say this. Do not fear. Do not be anxious. Because the court, ang judikatura is here to provide a peaceful forum for the resolution of disputes inside the courtroom and not in the streets. This court, the judiciary, is here to transform conflict into ordinary or orderly legal processes para walang gulo. Transform conflict into orderly legal processes. And finally, to preserve social stability, hindi yung paghahati-hati ng ating lipunan.
2: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Bastradyo Bombo! 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at kaugnay ng balitang yan ni Bombo Grant Hilario, kinumpirmaho ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. na naibalik na ang warrant of arrest ni Senator Dante Marcoleta dyan sa Sandigan Bayan. Ang naturang warrant, mga kabombo, ay kaugnay ng kasong plunder ng naturang senador. Hindi personal na naiharap dyan sa Sandigan Bayan o anti-graft court ang naturang mambabatas dahil sa nakakonfine pa rin ito doon sa Philippine National Police General Hospital sa Kamkrami dyan sa Quezon City. Kinumpirma rin ni Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Allen Ray Co, na may commitment order na rin ang naturang senador at sa payatas dyan sa Quezon City New City Jail. Ididitini ang naturang mambabata sa oras na pahintulutan na ito ng kanyang mga manggagamot. Gayunman, hindi pa tiyak kung dadalhin na ang naturang senador ngayong araw dahil hindi pa ito fit for travel, batay na rin sa direktiba o anunsyo ng kanyang mga manggagamot.
3: Pagdagang report, mga pagtutol sa impeachment trial bahagi raw ng normal na proseso. Habang si Vice President Sara Duterte naman walang kinalaman sa petisyon laban kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Jaira Hanggayo.
10: Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, iginiit ni Attorney Michael Powang, spokesperson and defense team ni Vice President Sara Duterte, na normal lamang itong paghain ng objection sa impeachment trial dahil bahagi ito ng proseso ng paghilitis, lalo na sa pagtatanong sa mga testigo. Sa ikalawang araw ng pagdinig, ilang ulit na nag-object si defense counsel Attorney Carlo Joaquin Nervasa sa mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Virgilig Butan kay National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa allegasyon na grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niya, narito balikan natin yung naging pahayag matapos yung nangyaring impeachment trial kahapon, at ito yung tinig ni Attorney Michael Poa.
11: Totoo lang naman yan, you will see naman sa lahat.

0: kumbaga, ikaw na yung sumasagot, pinapakot, ikaw na yung nagtitestify, pinapakot-confirm mo lang. Mm-hmm. Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan, yung mga preliminary matters, okay lang naman na yes. So, natural lang na may ganyan mga objections. At syempre, we want to put on record no, yung aming mga objections, specifically on the documents that they're presenting. So, whether naman, nasa court naman yan, nakita nyo naman kanina, whether the objection is sustained or overruled, sustained meaning pumapanig sa atin yung korte sa ating objection or overruled meaning hindi nakakalusot yung objection natin. Okay lang naman po yan, sa amin naman po as long as we put things on record.
1: Pag yan, naging pahayag ni Attorney Michael Poa ngayong araw na Miyerkules, Hulyo 8, nakatakdang isagawa naman ng depensa ang cross-examination kay NBI Agent Kalilong kung saan inaasahan ding maghain ng mga objections ang panig naman ng prosecution. At samantalang giniit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang kinalaman ang Vice Presidente sa petisyong inihain ni Attorney Isay Titulion at walong iba pa na komunikasyon sa pananatili ni Senate presiding Senator Judge Francis Chiz Escudero bilang presiding officer nitong impeachment trial. Ayon sa defense spokesperson si Attorney Michael Poa, wala umanong nabanggit sa kanya ang Vice Presidente tungkol sa naturang petisyon, kaya ipinapalagay niyang wala itong anumang partisipasyon. Dagdag pa nito, ayaw niyang magkomento sa usaping pinagdedebatahan o pinagdedebatihan ng mga senator judges bilang pagalang sa impeachment court. Live mula dito sa Senate of the Philippines, ito si Bombo Jaira Hanggayo. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasta Radyo. Bombo.
2: Bombo Weather Update.
3: Mga kabombo, mga Castor Nation, bahagya pong lumakas pa. Ito nga Super Typhoon Inday na ngayon ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita natin mga kabombo sa screen yung sirkulasyon ng naturang sama ng panahon. Yung pulang bahagi ng naturang bagyo, yan yung konsentrasyon ng lakas ng hangin ng naturang bagyo habang yung outer rain band ay umaabot naman sa ilang bahagi ng ating bansa. Partikular na sa mga nasa silangang parte ng Southern Luzon, umaabot ho hanggang dyan sa may bahagi ng Visayas at Mindanao ang outer rain band ng naturang sama ng panahon. Sa paglakas ng naturang bagyo, ang epekto nito ay palalakasin din ng habagat na nasa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Huling namataan ang sentro ng Super Typhoon Inday sa layong 1,270 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ng bagyo, ang malakas na hangin umaabot ng 195 kilometro kada oras malapit sa sentro nito at mayroong pagbugso na hanggang 240 kilometro kada oras. At ang central pressure nito mga kabombo ay nasa 920 hectopascal at yan ay concentrated ang sirkulasyon ng bagyo. Nakikita ho, may eye of the typhoon pa rin ang naturang sama ng panahon. Ibig sabihin ay nandun yung pinakampuwersa ng nasabing bagyo. Ayon nga sa data ay lumawak pa ang saklaw ng nasabing sirkulasyon ng hangin mula sa sentro ng bagyo na umaabot hanggang 880 kilometro ang paikot na lawak nito. Dahil dyan, nakataas na ho yung tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na yung Batanes at maging ang Cagayan kasama ang Babuyan Islands at maging ang Apayao, Kalinga, Isabela, hilagang bahagi ng Aurora, hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes at ilang bayan sa Quirino, sa Ifugao at maging sa Ilocos Norte, Mountain Province at maging sa lalawigan ng Abra. Pinapakita rin natin mga kabombo pati yung maliliit na lugar na saklaw at apektado ng naturang sama ng panahon. Ang signal number 1 yan ay nangangahulugan na may banta ng malakas na hangin sa loob ng 36 na oras na maaring umabot ng 39 hanggang 61 kilometers per hour, bagamat minimal lamang at minor ika nga ang magiging posibleng epekto ng naturang bagyo doon sa mga nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1. Gayunman, pinapayuhan pa rin ng mga residente na mag-ingat at maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa naturang sama ng

0: panahon. Sa kasalukuyan ay iniulat nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na mahigit 2,300 pamilya sa probinsya ng Cagayan Valley at Bicol Region ang nagsimula na hong lumikas bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo at sa pinalalakas na habagat. Nagpalabas na rin ng abiso ang Department of Transportation na bantayan ang mga biyahe sa karagatan at maging sa himpapawid dahil sa inaasahan na masamang lagay ng panahon. Patuloy na binabantayan ang galaw ng Super Typhoon Inday na tinatayang magdadala ng malakas na ulan at hangin sa hilagang parte ng ating bansa sa susunod na mga araw habang nananatiling nakataas ang alerto sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Sa kaugnay pa rin yan, isinailalim na ho sa Alert Level Alpha at Alert Level Bravo ang maraming probinsya dahil naman sa epekto ng Super Typhoon Inday, ang ikalawang super typhoon na naranasan dito sa ating bansa ngayong taong 2026. Sa Alert Level Alpha, makakaranas ang mga probinsya na nasa ilalim ng naturang mga lugar at mahigit 61 kilometers per hour ang pagbugso ng hangin na taglay ng naturang bagyo sa mga partikular na lugar. At yung mga probinsya na nasasaklaw ang super typhoon ay nasa sirkulasyon na 900 kilometers at ito ho ay pinaghahanda kabilang narito yung mga ibang lugar dyan sa Hilagan Luzon at maging sa mga saklaw ng Mountain Province at Quirino Province na apektado rin ng naturang bagyo. Posible na labis ang makaapekto ang naturang sama ng panahon sa mga estruktura, mga ari-arian at bahay at mga punong kahoy pati na sa mga halaman habang nagbabanta rin ang pag-ulan na posibleng magresulta ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Nasa ilalim naman ng Alert Level Bravo ang buong probinsya ng Batanes na inaasahan na makakaranas ng malakas na bugso ng hangin na posibleng aabot ho yan ng 90 kilometers per hour at sa iba pang mga lalawigan na maaari din hong abutin anumang oras sa pag nakalapit na ang naturang bagyo. Inaasahan lalo pang lalapit ang Super Typhoon Inday sa kalupaan ng bansa ngunit maliit ang tsansa na ito ay magkaroon ng landfall sa alinmang bahagi ng ating bansa. At posibleng maapektuhan lamang tayo ng matinding mga pag-ulan kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga eksperto.
1: Binahan naman po ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang malakas na buhos ng ulan dulot ng epekto ng Super Typhoon Inday. Base yan sa ulat kaninang mag-alas 7 po ng umaga ngayong Miyerkules ng Metropolitan Manila Development Authority. Sa may Valenzuela City, nakaranas ng pagbaha sa may barangay Dalandanan, MacArthur Highway, Corner C, Santiago Street, subalit humupan na ito sa ngayon. Sa may Navotas City naman, below gutter deep o 6 na pulgadang tubig baha ang naitala sa may barangay San Jose, M. Naval, Corner, Ituazon. At maging sa may barangay San Jose, M. Naval Hospital patungo sa Ituazon, subalit nadaraanan pa rin ito ng lahat ng uri ng sasakyan. 4 na pulgadang tubig baha naman ang naitala sa may barangay Daang Hari, Governor Pascual, patungong Apahap at barangay Daang Hari, M. Naval, Corner, patungo sa Daang Hari na nadaraanan naman ng lahat din ng mga sasakyan. Sa may Malabon City, umabot sa 8 pulgadang tubig baha ang naranasan sa may barangay Tanong F. Sevilla Boulevard, subalit passable po ito sa lahat ng uri ng sasakyan. Patuloy naman po ang abiso ng mga otoridad sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nasa low-lying areas at vulnerable sa baha at pagguho ng lupa. Sa gitna po yan ang inaasahang epekto ng super typhoon na kasalukuyang nasa loob na nga ng teritoryo ng Pilipinas.
0: Para sa atin sa buong kapuluan, 24 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. At kaunay pa rin ho ng mga aksyon ng pamahalaan dito sa papalapit na sama ng panahon ay antabayan na natin mamaya yung agad na pagtugon ng Department of Social Welfare and Development at ng National Government o iba pang mga tanggapan sa National Government kaugnay doon sa pag-antabay dito sa posibleng epekto ng naturang bagyo. Samantala, sa ibang balita muna, Bombo Ever.
1: Naglabas ng opisyal na pahayag si dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo upang pabulaanan ang pagdawit sa kanya sa kumakalat online tungkol sa umunoy impeachment plot laban kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sa isang pahayag ngayong araw ng Miyerkules, hayagang sinabi ni Arroyo na boboto siya ng kontra sakaling maghain ng impeachment complaint sa House of Representatives laban kay Rimulya. Iginiit ng ex-president na ang usapin ng impeachment ay political at ang pagboto pabor kay Ombudsman Rimulya anya ang kanyang magiging tugon dito. Sinabi rin ni Arroyo na noong sumiklab ang EDSA 2, kusang binakante at hindi kumapit si Rimulya sa kanyang posisyon bilang CESO Assistant Secretary sa tanggapan noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Inalala rin ni Arroyo na tinulungan siya ni Rimulya noon na ayusin ang Malacañang at naging kaalyado pa nga niya ng maging kongresista si Rimulya sa ilalim ng kanyang termino bilang Pangulo. Binanggit din na Arroyo ang mga naiambag ni Rimulya sa mahalagang legislative policy at oversight para sa kanyang administrasyon noon. Kaya't sakali man anyang magkaroon nga ng pagtatangka na maghain ng impeachment complaint sa mababang kapulungan laban kay Rimulya, kanya itong tututulan.
0: Samantala ay kuha pa tayo ng mga karagdagang update mga kabombo doon naman sa panig ng prosekusyon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samot saring reaction ho ang inaani ng presentation ng panig ng prosekusyon itong nakalipas na araw at maging yung mga kritisismo ay meron din kaugnay pa rin ng kanilang pagharap ng kanilang testigo. Alamin natin kung ano mga asahan naman mula sa panig ng prosekusyon ngayong araw. May pag-ulat si Bombo Annalie Soberano.
2: Bombo Dennis at Bombo Ever, tiniyak ng House Prosecution Panel na hindi sila patitinag sa mga estratehiya ng depensa. Ngayong araw kasi o mamaya, nakatakda ang cross-examination ng depensa sa testigo ang NBI agent na si John Mark Kalilong. Ayon kay House Prosecutor's Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa, nakahanda sila sa anumang magaganap sa impeachment trial. Dagdag pa ni Tolosa, nasa pagpasya din ng prosekusyon kung aling bahagi din ng video ang ihaharap bilang ebidensya at maaari namang ilahad ng depensa ang buong video sa kanilang cross-examination. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
3: Para dito, we should hold our highest officials, no, to higher standards of morality, decency, and accountability. No? And nakita din ho natin kahapon, no, at we're very pleased that Attorney Ligutan was able to effectively present our first witness. No, as we've seen, now, despite the repeated objections from the other camp, which is of course, no, to be fair with them, that's expected. They're doing their job. No, but we were still able to present the video footage that you wanted and all of this authentication documents. So for today, yesterday we were able to conclude the direct examination of our first witness, and today we expect the defense, no, to conduct their cross-examination.
2: Samantala, Bombo Dennis, iginiit naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na matibay ang mga ebidensyang iniharap ng House Prosecution kaugnay ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, pinatunayan ng unang testigo na si John Mark Kalilong ang video ng online briefing ni Duterte noong November 2024 kung saan umano'y nagbitiw ito ng mga pahayag na itinuturing banta. Anya, ang impeachment trial ang tamang proseso upang masuri ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
4: Tuloy ko lang yung sa grave threats, di ba? Wala yatang universe na magsasabi na hindi po grave o mataas na krimen ang itreten ang buhay ng pamilya ng Pangulo ng Pilipinas o kahit sa ang bansa man. Parang walang magdi-disagree nun, except the great philosophers. Pero yung mga pilosopong yan, at saka yung mga henyo na nandyan, kahit nga dun lang sa word na grave threats, pwede mo nang kunin yung sagot eh. Di ba? Grave. Ano yung kasunod ng grave? Threat. Ano yung grave? Libingan. Di ba? Kung kukunin mo yun, grabe. Kung tatagalugin mo yung grave, grabe. Grabing threat. So kahit na pilosopohin mo rin yung sagot, wala rin sila mapapalusot kasi napaka... It's so... It's just there. Napaka nakalatag na kaya. It's so obvious na anong palusot pang hahanapin mo dyan sa mga ganyang ba?
2: Si Deputy Speaker Paulo Ortega. Mula dito sa Senado, Bombo Alami,
0: yes,
2: Montaño Soberano. Yes, Bombo Dennis. Yes.
0: Nais ko lang malaman, ano? May... tugon na ba itong miyembro ng prosecution panel doon sa naging paghahain ng ilang abogado na ipatigil itong impeachment process? At ano bang plano ng mga mambabatas na miyembro ng prosecution panel?
2: Bombo Dennis, tinanong natin yan kahapon sa presko, no? Yung mga kahapon, mga alas 6:30 nang humarap si Deputy Speaker Paulo Ortega at Representative Zia Alonto Adyong, hindi na babahala ang prosecution sa paghain ng itong paghain ng grupo ni Attorney Baligod doon sa Supreme Court na pinapatigil itong impeachment proceeding. Ayon sa mga mambabatas, parang trend na ito ng partido, no, ng kampo ni BP Sara na may mga abogado siyang nagpapasaklolo sa Supreme Court, Bombo Dennis. Pero naniniwala ang ating mga mambabatas na patuloy na magpapatuloy ang itong impeachment trial, Bombo Dennis. So hindi sila nababahala at alam nila na ito ay parang normal na gawain na ng kampo ni BP Sara na magpasaklolo sa Supreme Court.
0: Okay, one just last point, haharap ba sa panibagong pulong balitan itong team o itong panig ng House Prosecution na panel o after na lamang ng impeachment trial yung kanilang panibagong press conference na naka-schedule batay sa anunsyo dyan sa inyo, Bomboan?
2: Mamayang hapon, Bombo Dennis, after ng itong trial, no, impeachment trial, at isasala nga kasi uli yung NBI agent na si Kalilong para nga sa cross-examination ng depensa. So after niyan, Bombo Dennis, magbibigay ng assessment ang prosecution panel sa magiging takbo ng impeachment trial o ng trial mamaya na magsisimula alas 2 ng hapon.
0: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anneli.
2: Mula dito sa Senado, Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, alamin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na nakatuon dun sa mga hakbang ng pamahalaan para sa kalusugan ng mga estudyante, ng mga kabataan ngayong panahon. Lalo na ho, baka may mga direktiba na rin ang chief executive ngayong may paparating na naman na sama ng panahon. Alamin natin mga update mula kay Bombo Isa Cotoner.
5: Yes, Bombo Dennis, nagpapatuloy nga yung mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kabilang nga dyan yung paglulunsad ng 2026 national kickoff ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School. Sa Pulilan, Bulacan, ngayong araw nga yan ng Miyerkules. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na labanan ang gutom at malnutrisyon ng mga mag-aaral, mapabuti ang kanilang pagpasok sa klase, papataas ang kanilang kakayahang matuto at mapangalagaan ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Sa ganyang talumpati, nihayag din ni Marcos na patuloy na pinag-aaralan ng mga regional tripartite wages and productivity boards ang mga panukalang dagdag sahod sa iba pang rehiyon sa bansa. Sinabi pa ng Pangulo na inaasahang makapaglalabas ng desisyon ang ilang regional wage board pagsapit ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Kasunod ito ng pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Iginit din ni Marcos na layunin ng pamahalaan na mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa habang patuloy na isinusulong ang mga programang nakatuon sa kalusugan, nutrisyon at kapakanan ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o wage. Kung kailangan ng wage hike, kung magkano. Ang susunod ay sa mga region, pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba.
5: Sa ngayon, Bombo Dennis, ang inaasahan naman dito sa Palacio Malacañang ay ang press conference nga ni Palace Press Officer Claire Castro. So yan yung ating aantabayanan ngayong araw dito sa Palacio Malacañang. Mula sa Palacio Malacañang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
0: Samantala, dumako naman tayo dyan sa bahagi ng Campo Crame dahil itong si Senator Rodante Marcoleta may mga test pa raw na kinakailangan pagdaanan bago ito ihatid doon sa kanyang detention facility sa Payatas. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Philippine National Police Headquarters. Nariyan si Bombo Jovino Galang.
7: Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, at may ilang resulta pa na laboratory test ni Senator Rodante Marcoleta bago ito masabing physically fit na siya ay makalipa na mula sa Philippine National Police General Hospital dito sa Campo Crame patungo sa commitment niya sa may maaring sa Payatas Jail. Kinumpirma ito ni Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police na maaring ngayong araw or hanggang bukas ay mailabas na yung ilang pang mga laboratory test result ng senador at kapag meron ito ay meron itong go signal mula sa kanyang doktor ay agad naman nila itong inilipat dyan sa may Payatas Jail. Narito yung ilang pahayag dito ni Police Colonel Allen Reyko.
8: He's not yet that stable yung ano natin, yung sa status niya. There are still some tests to be done and we will be brief later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po hinihintay natin. If we will be declared cleared or to travel, ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya.
7: Sir? Sa ngayon ay bantay sarado ng mga kapulisan ang senador dyan sa may Philippine National Police General Hospital habang ginagamot ang kanyang karamdaman. So itong paglilinaw ng Public Information Office Chief ng Philippine National Police na hindi ordinaryong kwarto na hospital yung kinalalagyan niya. Kung hindi, ito ay isang parang detention na facility na bantay sarado ng mga pulis. Kanina rin ay pinungo natin itong Philippine General Hospital ay bantay sa may mga kamag-anak na nagtungo kay Senator Marcoleta dahil nakita natin yung kanyang ilang convoy at subalit limitado ito at bantay sarado nga ng Criminal Investigation and Detection Group ang nasabing lugar. Muli, yung ilang pahayag dito ni Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police.
8: Most probably, it's improbable that it will be today as I was informed by the health service na hindi pa po siya fit for travel. At marami pa nga pong test and hinihintay pa yung results naman ng ibang test na nagawa na sa kanya na kailangan pa pong gawin. Sure. Commitment po, you understand naman yung commitment po is yung pagdadala na sa kanya. The commitment order has already been issued then by the Sandigang Bayan and yung pagdadala po sa kanya sa place of detention, yun na lang po ang hindi nagagawa.
9: Ito si Bombo Jovino Galang. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
0: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Ang Coast Guard District Northwestern Luzon naka-heightened alert na kaugnay ng banta ng Super Typhoon Inday. May balita ang Bombo Radio La Union.
10: Naka-heightened alert na ang Coast Guard District Northwestern Luzon dahil sa banta ng Super Typhoon Inday kung saan nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar dito sa Luzon. Sa panayam ng Bombo Radyo La Union, kay Lieutenant Junior Grade Dado M. Abulon Jr., Officer in Charge ng Community Relations Office, sinabi nito na naka-alerto na ang kanilang mga istasyon at substations upang matiyak ang mabilis na pagtugon sakaling tumama ang malakas na bagyo. Dagdag pa niya, mayroong 60 na response group na binubuo ng 400 na tauhan ng Philippine Coast Guard Northwestern Luzon para sa agarang deployment. Nakahanda na rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search, rescue operations, maritime patrol at evacuation support. Mahigpit ring binabantayan ang mga pantalan, ilog at iba pang katubigan sa regyon. Pinapayuhan din ang mga residente, lalo na ang mga mangingisda at mga biyahero, na huwag munang pumalaot at ugaliing makinig sa babala ukol sa bagyo, kabilang na ang lokal na otoridad. Aktibo rin ang pakikipag-ugnayan sa mga local government unit at iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mabilisang aksyon. Nagpaalala rin ang opisyal na maging kalmado, sumunod sa mga evacuation order at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard Station kung kinakailangan.
11: Kasalukuyang nasa mataas na antas ng kahandaan ngayon ang Coast Guard District Northwestern Luzon, kabilang ang lahat ng mga stations at substations nito upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng anumang sakuna na maaaring maidulot ng papalapit na bagyo. Bukod sa mga pantalan, mahigpit din binabantayan ang mga pangunahing ilog at iba pang mga katubigan dito sa rehiyon. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga mangingisda at biyahero, na huwag munang pumalaot, manatiling kalmado, sumunod sa mga evacuation order at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard stations o lokal na pamahalaan kung nangangailangan ng tulong.
10: Mula sa impilan ng Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News, sa Bombo Raymond Dachora. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Samantala, ang motion na payagang dumalo si Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggo Estrada sa impeachment trial, malabo raw na aprubahan ng Sandigan Bayan. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radyo Rojas.
2: Malabong pagbigyan ng Sandigan Bayan ng motion ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na pahintulutang makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggo Estrada. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas, kay Attorney General Pueblo, Presidente ng Philippine Arbitration Center in the Visayas, sinabi nito isa itong maselang usaping legal na nangangailangan ng masusing pagtalakay. Ayon kay Pueblo, kahit mga senator ang mga ito, mahirapan pa rin silang kumbinsin ang Sandigan Bayan na payagan ng kanilang pagdalo, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga usapin sa seguridad at ang posibilidad ng pagtakasabang na sa kustodiya. Matatanda ang kapwa na harap sa mga kasong kriminal sina Marcoleta at Estrada at kasalukuyan na sa kustodiya ng Sandigan Bayan dahilan upang kailanganin ang pahintulot ng hukuman bago sila makadalo sa anumang opisyal ng aktibidad. Dagdag pa ng eksperto, mas makabubuting ito na lamang ng Senado ang pansin sa mga natitirang senator judges at sa pagtalakay sa articles of impeachment upang matiyak ang transparency, accountability at maayos na pag-usad ng paglilitis para sa kapakanan ng taong bayan.
12: Something that the Sandigan Bayan will have to decide. If you follow the historical context ng with the detention of Dilima, detention of the other senators, they were not allowed to exercise their position as senators. So the Sandigan Bayan will agree, will allow it. It's going to be challenged again to the Supreme Court.
2: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
0: Iabol natin mga kabombo sa ating mga balita yung paaralan kung saan ho nangyari yung shooting incident dyan sa Tacloban. Formal nang sinimulan muli ang klase matapos ang mass shooting incident at 14 na aktibidad para ho dun sa walkthrough metal detectors ay ipinamahagi naman sa ilang malalaking paaralan dyan sa lungsod ng Tacloban. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radyo Tacloban.
13: Formal nang binuksan ang klase dito sa San Jose National High School sa siyudad ng Tacloban matapos ang naganap na pamamaril noong Hunyo 22 na kinasawi ng tatlong estudyante. Bagamat bakas pa rin sa mukha ng ilang estudyante ang pangamba sa naganap na pamamaril sa loob ng paaralan, hindi naman ito naging hadlang upang tumigil sa pag-aaral at pagtuturo ang mga estudyante at guro ng San Jose National High School. Ayon kay Department of Education, Tacloban City Division Information Officer Dr. Anilo Idera, mahigpit ang kanilang ginawang pagpapatupad ng seguridad sa 59 na paaralan sa siyudad ng Tacloban, lalong-lalo na sa San Jose National High School. Maging ang mga magulang at media ay hindi rin nakapasok sa loob ng nasabing paaralan sa muling pagbubukas ng klase. Sa kabila nito, hindi man pinayagang makapasok ang mga magulang, may iilan pa rin na nais ihatid ang mga bata sa loob ng paaralan dahil sa pangamba. Kinakailangan lamang ng mga ito na mag-login upang matukoy kung sino ang mga papasok sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga inihandang seguridad, ang paglalagay ng 16 CCTVs sa palibot ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pader na dinaanan ng mga suspect, at pagdaan sa dalawang metal detectors kung saan sa dulo nito ay naroon naman ang mga kapulisan upang mag-assist sa mga gwardiya na tumitingin sa bag ng mga estudyante. Samantala, ay pinamahagi naman ang aabot sa 14 na walk-through metal detectors sa iba't ibang paaralan sa siyudad upang tulungan ang mga paaralan na mas mapabilis ang proseso ng pagpapapasok ng mga estudyante sa school premises.
14: Nagkaroon na rin tayo ng additional na 16 CCTV because our number one priority now is to secure the school. Ongoing ang construction ng perimeter fence at saka meron na tayong dalawang walk-through metal detectors donated by our partner. At saka hindi lang ito dito sa San Jose National High School. Although ang focus natin ngayon ay San Jose National High School, but we are also doing the same in the other 59 schools of the Division of Tacloban City. In fact, nag-install na tayo ng about 14 walk-through metal detectors. And we hope na madadagdagan pa yun. So, hindi natin gagamitin na yung dalawang classrooms kung saan meron tayong namatay na mga estudyante. So gagawin yun na for other purpose. Gagamitin na stock room or office.
13: Ang bahagi ng pahayag ni Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Anilo Idera. Nananawagan naman ang DepEd sa mga magulang na bantayan din ang kanikanilang mga anak sa kanikanilang tahanan at turuan ito ng magandang asal at pananaw sa buhay. At iyan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
0: Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas, o Mindanao, lalo na ho yung mga malapit diyan sa Super Typhoon Inday ay tumutok, ano, manood, makinig ng mga update ng Bombo Radio Philippines. Kaya naman diyan sa Northern Luzon ay masusubaybayan po yung mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Unahin natin, dyan sa probinsya po ng Isabela ay nariyan ng Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa parte ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Kung nasa bahagi na ho kayo ng lalawigan ng Albay, nariyan naman at masusubaybayan ninyo ang Bombo Radio Legazpi. Abang dito sa Metro Manila, yung 102.7 Star FM Manila.
1: Diyan din po sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Rosh Imperata for deliverance from calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, Floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
16: Bombo!
17: Basta Radio! Bombo!
18: Like mo! Share mo!
19: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
20: Bombo Radio Philippines.
19: Your trusted source of news and information.
16: Basta Radio Bombo.
19: Star FM.
21: The best music station across the nation.
22: Kwelang-kwela ng mga DJs.
21: Ang galing sa information.
19: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
18: Star FM number 102.7.
19: Basta Star.
24: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatune in ako sa 102.7 Star FM Manila.
25: Sa true long girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
26: Kaya naman, like mo, share mo!
27: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
28: Star FM!
29: Star FM!
30: Star FM!
19: Star FM! It's all for you!
31: Star FM!
32: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
33: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
32: Bet88, your ultimate playground.
33: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
34: Sa palengke, may swerte.
35: May swerte? Sa palengke?
34: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
36: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
34: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
36: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
37: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
19: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
23: The Philippines number one Star FM.
38: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
39: it's all for you.
38: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Star FM.
1: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
2: Wow! Holiday!
1: Almusalin ng nam.
2: Good morning!
1: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
1: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
2: Wow!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at

0: proceed. Senator Judge Padilla is recognized.
1: Maraming salamat po.
0: Thereafter, Senator Judge Zubiri.
1: Maraming salamat
0: Senator
1: po.
0: Judge Padilla, you have 2 minutes.
1: Opo. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging na iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-u-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yon?
2: May certification, sir. Yes,
1: opo. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang.
2: I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir.
1: Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo?
2: Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor.
1: Meron po siyang affidavit?
2: Ako sir, ako po yung nag-execute, sir.
1: Kasi hindi po yung mismong tao?
2: Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir.
1: Hindi po yung mismong tao?
2: Yes, Your Honor.
1: Kayo lang po yung nag-affidavit?
2: Yes, Your Honor.
1: Pero meron po kayong nung pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit?
2: May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy?
1: Yung nag-record po.
2: Ako po yung nag-record through OBS, sir.
1: Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
2: The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir.
1: Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet.
2: The original, no sir.
1: Yung lamang po. Maraming salamat po.
0: Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Zubiri, you are recognized, sir. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat to our presiding officer. Magandang hapon po, Sir Witness.
2: Good afternoon, Your Honor.
3: Afternoon. Gusto ko lang magtanong, clarificatory questions lang po ito. Dito ba sa ating bansa, dahil tinatanong ko po ito sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, pangalawang Pangulo, at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat? Applicable sa lahat ng tao.
2: Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor.
3: Which is applied to everyone, if I'm not mistaken. No? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, meron pong tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na bawal, pinagbabawal po itong mga threats to the vice, to the president, vice president, and its successors. May jail time po ito at may fine na malaki. As a matter of fact, dito sa panahon ni Pangulong Trump, marami na po silang kinasuhan at hinabla at napasok sa kulungan dahil sa paglabag nitong batas na ito. At Secret Service po ang sumasagawa ng investigasyon. Sa atin ba dito, ang NBI ba ang nabigyan po ng kapangyarihan para gawin itong investigasyon? Under your new NBI code.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano.
5: Travel.
6: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
8: Sang lang.
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
7: Goods ka.
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

More than words can say, yan awitin mula po Sky Alias. Oras natin kasi Sir Nation, 4 star minutes bago po mag alas 6 ng gabi, 5:56 in the evening, ating Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin ating mga balitaan para po sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmucas Nationwide. At para naman po sa ating audio-video streaming, pwede pumunta sa Facebook page 12.7 Star FM Manila o kaya naman sa YouTube channel natin ng Bombo Radio Philippines. Well, tuloy-tuloy rin ang ating tugtugan kasi Sir Nation. Kaya naman, ito ang awitin mula sa Linkin Park. Leave out all the rest. Ito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Cross, no? Yung period mula nung nag-umpisa. And nakita naman po natin may mga katanungan din na po yung senator judges natin. Pero ako, base po sa na-witness ko yung mga past few hours, eh wala naman pong direktang pagde-deny po sa threat na ginawa ng ating vice president. So, to keep it more simple, eh hindi po nila sinasagot, dine-deny, o ina-address po yung direct na threat. Tinatanong lang po yung nakapalibot o yung mga nangyari during the Zoom press conference.
1: So makita ba natin ngayon dito, Representative, na matatapos yung isang testigo lamang, or you think magpapatuloy pa siya sa mga susunod na linggo?
0: Sa tema po, mukhang matatapos naman. Pero ang alam ko po kasi hanggang every trial po, hanggang alas 6 tayo. So tignan po natin kung itutuloy po yung hearing or ilalampas po ng alas 6. Ang alam ko lang po eh hindi na po yata mag-re-redirect ang ating prosecutors.
1: Okay. Kasi sa calendar, isang witness kahapon dapat, or isa o dalawang witness sa isang araw. Ngayon, hindi natapos yung isang witness, and then may dalawa pa na haharap dito sa Senate Impeachment Court. You think, Representative, may ihaharap dito ngayon or sa susunod na linggo pa yung itong
0: dalawang witness? Baka sa ano na po yun? Base po sa takbo ngayon, baka sa Lunes na po siguro.
1: Okay. And ngayon, pwede namin mahingi yung inyong reaksyon na ibinalik yung BIR box dito doon sa Bureau of Internal Revenue website?
0: Ano naman po yun? Decision naman po ng impeachment court yun. So, ginagalang po natin kung ano man ang decision na pag-uusapan or lalabas. Kami naman po doon sa Kongreso na pag-usapan din po namin yun na minarapat po namin. Dali na lang sa trial, if ever.
1: But you think if mabubuksan itong BIR box, yung green box nga na tinatawag, would it be a game changer dito sa nangyayaring paglilitis?
0: Marami pong pwedeng gawin dyan. Either it's part of the strategy or not. Maaari rin po actually na ang ipatawag sa impeachment trial is yung BIR commissioner. Maaari rin pong ganun. So marami pong paraan without giving away too much. Yung possibilities po niyan ay hindi po natin pwedeng i-discount dahil ang impeachment court po ay maaari pong magpatawag kung sino man ang tingin nilang makapagbibigay ng clarity, mga sagot na kailangan, at syempre po, yung para po makita ng taong bayan kung ano po yung mga mas importanteng detalya ng trial na to.
2: Sir Mark. Yan ang naging exclusive interview ng Bongo Radio Philippines kay House Deputy Paulo Ortega V at ilan sa mga naging kaganapan dito sa Senate of the Philippines. Live mula dito sa Senado, ito si Bombo Jaira Hangayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit magkakabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo ngayon, bahagyang nagdulot din ng kalituhan sa panig ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation ang naging pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla hinggil sa pagkakilanlan ng individual na nag-record sa video ni Vice President Sara Duterte yung kanya pong pagbabanta. Sa gitna kasi ng pagdinig, hiningi ni Padilla ang testimonya ng umano'y taong nasa likod ng pagre-record ng naturang video upang masuri at mabalidate kung gaano katotoo ang hawak ng video material. El dito nagkaroon ng kalituhan sa panig ng testigong si National Bureau of Investigation Agent Mark Kalilong. Lumalabas kasi na si Kalilong ang mismong gumawa ng screen record sa video gamit ang isang application bilang bahagi ng kanyang investigasyon. Gayunpaman, nilinaw sa pagdinig ng aktual na tinutukoy at hinahanap ni Padilla ay hindi ang nag-record screen or nag-screen recording, kundi ang mismong kumuha o nag-film sa original ng video ni Vice Presidente upang matiyak ang kredibilidad ng naturang ebidensya.
4: Sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-u-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito, ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary

0: investigation. Tama po ba? February 5 po yun?
1: May certification, sir. Yes
0: Opo. Po. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung pito na sinabi dito na para ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong pito na kulang?
1: I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir.
0: Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo?
1: Yun. Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor.
0: Meron po siyang affidavit?
1: Ako sir, ako po yung nag-execute sir.
0: Kasi hindi po yung mismong tao?
1: Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir.
0: Hindi po yung mismong tao?
1: Yes, Your Honor.
0: Kayo lang po yung nag-affidavit?
1: Yes, Your Honor.
0: Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit?
1: May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy?
0: Yung nag-record po.
1: Ako po yung nag-record through OBS, sir.
0: Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday. Sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
1: The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir.
0: Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung...
2: Bagay naman po yan, mga kumbunang mistulang pagkalituhan ano, sa pagitan po ng agent ng National Bureau of Investigation, si Agent Kalilong at ni Senator Judge Robin Hood Padilla. Ang prosecution panel, idinepensa naman si Attorney Ligutan matapos na punahin si Senate Presiding Officer si Sescodero dahil tila frustrated daw sa pag-object sa pagtatanong ng defense team. My live report si Bombuana Li Soberano. Balikan po natin mamaya ang live report ni Bumbuan mula pa rin po dyan sa may mataas na kapulungan. Meanwhile, oras po natin magkakabumbo. Meron na lamang po tayong 21 minutes bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Nagbabala si impeachment trial presiding officer Chief Escudero sa defense at prosecution na hindi niya pahintulutan ng anumang federations mula sa alinmang panig, maging tugon man ito sa tanong ng isang senator judge. Binigyang diin Escudero na layunin nitong bigyan ng pagkakataon ng mga testigo na ipresenta ang kanilang ebidensya sa halip na magbigay ng mga counsel ang kanilang mga pahayag. Hinggil yan sa nagpapatuloy pa rin na proceedings. Ginawa ng senador ang paalala matapos ng maghain ng motion si Senator Judge Pia Cayetano kahapon sa ikalawang araw ng trial na burahin sa record ang naging sagot ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan sa katanungan ni Senator Judge Risa Ontiveros na inihahambing sa isang closing statement. Nauna na kasing tinanong ni Ontiveros kung paano naging impeachable offense ang sinabi ng Vice Presidente sa video na kumuha siya ng assassin para patayin ang Presidente, First Lady at ang Speaker of the House. Nilinaw kalaunan ni Ontiveros na hindi niya intensyon na magudyok ng closing argument kundi nais lamang niyang linawin kung paano kinategorya ng prosecution ang pahayag ng Vice Presidente. Ipinaliwanag naman ni Escudero na baliwala kung buburahin pa ang naging pahayag ng prosecution dahil napanood na ito at nalaman na ng publiko kahit nagpasya ang presiding officer na bigyan ng parehong pagkakataon ang panig ng defense na magbigay ng closing statement matapos ang sinagawang cross-examination sa unang testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent Jean-Marc Kalilong.
3: Attorney Ligutan spent 5 minutes and 18 seconds delivering his discussion. The court will give you the same time after your cross-examination, Your with Honor. A warning. With a warning and reminder from the presiding officer that the presiding officer will not tolerate such peroration again by either party, even if it is in response to a question of a senator judge, and the presiding officer will try to remind as best we can senator judges to let the witnesses present the evidence of both parties instead of the counsels presenting both facts and law through their statements.
2: Bahagi po yan ng pahayag, ang initial na testimonya o pahayag nitong si Presiding Officer Francis G. Sescodero. Nagbabalik sa linya si Bumbo Analy Soberano, magkakaumbo. Idinipansan naman po ng prosecution panel si Attorney Ligutan matapos na punahin ni Senate Presiding Officer Chisa Escudero na tila frustrated daw sa pag-object sa pagtatanong ng defense. By live report si Bumbo Analy Soberano.
4: Bombo Genesis, katatapos pa lamang ng press conference ng prosecution panel dito at sinabi nga na lalo pang pinatibay ng depensa ang pangangailangang maging material witness. Itong si Attorney Zelayka Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers. Ayon kay Barbers, malaking bahagi ng cross-examination ng depensa ay umikot sa reaksyon, ugnayan at maging sa pakikipag-ugnayan ni Lopez kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pampublikong pahayag nito. Anya, ipinakita lamang ng naturang linya ng pagtatanong na si Lopez ay may personal na kaalaman sa mahalagang pangyayari at makatutulong sa impeachment court na maunawaan ang buong konteksto ng kaso. Binigyang diin ni Barbers na layunin ng impeachment ay alamin ang katotohanan. Inilarawan din ng prosecution na hindi natibag, hindi nabutasan ang matatag na testimonya ang unang saksi ng prosecution na si John Mark Kalilong sa ikatlong araw ng impeachment trial. Ayon kay Barbers, napatunayan sa cross-examination na hindi nagbago ang mga pahayag ng saksi na anya'y nagpapakita ng kanyang kredibilidad. Sinabi rin ni Barbers na bagamat natural na kwestiyonin ng depensa ang kredibilidad ng witness, wala umano itong naipakitang ebidensya. Pakinggan natin si dating Representative Robert Ace Barbers.
5: Ang testimonya na inilatan o ibinigay ng ating witness no, na si John Mark Kalilong. So isa pang pruweba na ito ay nagsasabi ng katotohanan because he was very consistent with all his statements from the beginning and even during the cross, no? The cross-examination, nakita natin na he was firm. At tinayuan niya yung kanyang mga binitawang mga pahayag o testimonya during the first day that he was presented as witness for the prosecution. So yan ay isang magandang development. At aming nakita na sa susunod na mga araw, mailalabag pa rin ang mga ebidensya inihanda ng ating prosecution panel.
4: Samantala, dinepensa naman ng House Prosecution Panel itong si Attorney Armando Ligutan ng House Prosecution Panel matapos ng itong sunod-sunod nitong objection sa pagtatanong na ni Defense Counsel Attorney Carlo Narbasa kung saan pinuna siya ni Senate Presiding Officer Chisa Escudero na tina frustrated ang abogado. Pero sinabi ni Representative Maria Isabel Zamora, bahagi lamang ng normal na proseso ng paglilitis ang pagtutol ng magkabilang panig sa cross-examination sa impeachment trial. Ayon pa kay Zamora, hindi nangangahulugan na bigo o frustrated ang isang abogado kapag may mga objections sa korte. Anya, tungkulin ang bawat panig na protektahan ang interes ng kanilang kliyente, kaya inaasahan ang palitan ng argumento. Pakinggan natin si Representative Isabel Maria Zamora.
6: Ganun po talaga ang proseso kapag nakikita po ng mga abogado na may some sort of maybe violation of the rules on how we present our witnesses. So naturally, may nakita ang prosecution kanina na ka-object-object sa pagtatanong ng defense counsel, kaya po nag-object. Kahapon naman din po sila, sunod-sunod naman din po ang objections nila. Ganun lang po sa matulang na maahoyan ng mga abogad.
7: Pero hindi naman po yun frustrated. I mean, literally na na-frustrate siya.
6: Well, you know, Attorney Ligutan is a seasoned lawyer. Kulang pa po yan, sabi nga nila, sa kanyang ginagawa in a normal case.
4: Si Representative Isabel Maria Zamora. Live mula dito sa Senado, Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and region network in the country and your most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Dako naman po tayo dyan sa may Palasyo Malacanang, mga kabumbok. Kung babalikan po ninyo kahapon, may pasaring po si Senator Pia Cayetano na kung pwede kumonsulta ang Senado sa Palasyo Malacanang at hingin na magkaroon ng special session muli ang Senado habang naka-adjourn. Pero ang sabi ho ng Palasyo Malacanang, pinapabulaanan po nito na kinakampihan ng Palasyo ang Senate Majority. May live report dyan si Bombo Isa Cotonera.
8: Sinagot ng Palasyo Malacanang ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na tila pumapabor ang Palasyo sa Senate Majority Block. Git nila, ang Pangulo ay umaayon lamang sa batas at hindi sa kahit anumang grupo.
9: Sa punong balitaan ngayong araw, nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi kinikilingan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado, kundi sinusuportahan lamang nito ang mga desisyong na ayon sa konstitusyon, umiiral na batas, tamang proseso at jurisprudence. Binigyan din ni Castro na hindi kailanman susuportahan ng Pangulo ang anumang hakbang na labag sa batas, kabilang ang umano'y lock and load order, pagbayad sa paggamit ng dahas, o pagtulong sa pagpapatakas ng isang senador na may umiiral na arrest warrant. Kung ganyan, pahingan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
10: So, susuportahan po ng Pangulo, munang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So, di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority ang kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplasca, at hindi rin naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Batong.
9: Samantala, hinimok din ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment court. Ayon kay Castro, bagaman karapatan ng Vice Presidente ang pumili ng kanyang legal strategy, mas may papakita umano ang kanyang sinseridad at kredibilidad kung siya mismo sasagot sa mga akusasyon laban sa kanya. Anya, nais ng publiko na marinig ang direktang panuwanag at pagtanggi ni Duterte sa mga paratang sangalit na umasa lamang sa mga teknikalidad ng depensa. Dagdag pa niya, magiging bloodbath lamang ang impeachment trial kung mailalantad, kung hindi mailalantad ang buong katotohanan sa taong bayan. Kaugnay pa nito, sinabi rin naman ako niyang na may karapatan ng sino mang tumutol sa pagkakahirang kay Senator Francis Chief Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial na dumulog sa Korte Suprema. Ayon kay Castro, bukas ang hudikatura sa mga nais questionin ang legalidad ng naturang pagtatalaga. Gayunman, sinabi niyang nakapagtataka kung bakit may mga nagdududa sa kakayahan ni Escudero gayong isa itong abogado at batid ang mga umiiral na batas. Kung naniniwalaan niyang may paglabag sa konstitusyon o sa batas, ang Korte Suprema ang nararapat na magpasya sa usapin. Kung ganyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
10: Pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer.
8: Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotonera and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
2: Meron na lamang po tayong 10 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi, mga kabombo. Update din po tayo dyan sa may sandigang bayan, mga kabombo. Kasabay pa rin po ng kontrobersiya dito po sa naunang paglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Hinihimok po ng sandigang bayan ng publiko na magtiwala sa hudikatura at tiniyak din ang pagpapanagot sa mga may sala. May update dyan si Bombo Gran Hilario.
11: Inimok ng Sandigan Bayan ang publiko na magtiwala sa hudikatura ng bansa lalo na patungkol sa mga kasong hinahawakan ng hukuman. Sa isang payag, humiling sa mamamayan si Associate Justice Carl Miranda na pagkatiwalaan ng Sandigan Bayan na gampanan ang mandato nito. Bukod sa anti-graft court, marin din nanawagan si Associate Justice Miranda na patuloy pa rin magtiwala sa katastasang hukuman o ang Korte Suprema. Ani ay makasisiguro umunong mabibigyan linaw ng korte ang isyu at maresolba ang mga hindi pagkakaunawaan. Layon raw nilang makapagbigay ng peaceful forum kung saan dilinawin ang mga isyu ng walang gulo at sa maayos na kaparaanan.
12: This is what I can guarantee you. By finding the truth, the court will clear up things. It will resolve matters. Justice will follow. For justice is the truth, and the truth is justice. I urge the public to trust the judiciary to do its duty. Trust the Sandigan Bayan, ang Sandigan ng ating bayan. Most importantly, trust the Supreme Court, which is the final arbiter of all legal disputes. The public, trust your Supreme Court.
11: Dagdag pa ni Associate Justice Carl Miranda na kanilang nauunawaan ang panawagan ng mga grupong nagpoprotesta sa kasalukuyan. Nakikinig-anya sila sa sigaw ng mamamayan na panugutin ang lahat ng mga may sala. Kung kaya't kanyang tiniyak na ang Sandigan Bayan ay nakahanda sa mga kasong posibleng ihain pa ng Office of the Ombudsman.
12: We have heard yung mga protests here and outside in the streets. This is what I'd like to say to them. Kasi nililink itong kaso dun sa mga protesta nila. We see you. We hear you. We understand you. We understand yung sinisigaw nyo na dapat ang lahat ng may mga sala ay panagutin. Okay, and this is my pledge to you. No? And this is my guarantee. The court is just waiting. The court is ready. The court is ready and waiting for whatever case the ombudsman will file kahit kanino pa. Okay.
11: Kaugnay ang payaga ni Associate Justice Miranda na maglabas ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ng arrest warrant kamakailan laban kay Senador Dante Marcoleta. Naharap kasi sa kasong plunder mamabatas ukol sa isyu ng campaign donations. Kasalukuyan naman nasa Philippine National Police General Hospital ang senador dahil sa medical na kondisyon nitong iniinda matapos maaresto. Habang mga kapwa akusado na sina former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu, at Aristotle Veray ay nasa New Quezon City Jail na sa Payatas.
13: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
2: Kaugnay pa rin po niyan, magkakamubukuha tayo ng live report mula pa rin sa Star FM Manila, dyan po sa may Sandigan Bayan. Binibigyan po kasi ng anti-graft court ng 24 oras ang pambansang pulisya para magsubmitin ng medical report at custody status nitong si Senator Marcoleta.
14: Yes, Bombo Genesis, nililaw nga ng Office of the Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division na wala pang inilalabas na opisyal na commitment order ang korte para kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa korte, kailangan munang pisikal na mayarap ng Philippine National Police ang senador sa hukuman bago makompleto ang proseso sa return of warrant at ang pagbibigay ng commitment order. Ibig sabihin ito, Bobo Genesis, sa mga oras na ito ay nasa kusutiya pa rin ng PNP-CIDG si Marcoleta. Inatasan din na sa Digan Bayan ang hepe ng CIDG-LCR na si Police Colonel John Giagi at ang PNP General Hospital na magsumite ng ulat hinggil sa pinakauling kalagayang medikal ng senador, gayon din sa kanyang kusutiya at isinagawang booking procedure. Iniutos sa korte na may sumite ang mga naturang ulat sa loob ng 24 oras mula sa pagtanggap ng kautusan. Ayon sa korte, hindi pa ito naglalabas ng commitment order dahil hindi pa naiaharap si Marcoleta sa division matapos sa kanyang booking procedure. Kapag nailabas na ang commitment order, ililipat ito sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, kung saan kasalukuyan nakakulong ang kanyang mga kapwa-akusado. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng Clerk of Court at Third Division ng San Diego Bayan na hindi na matutuloy ang nakaschedule sana na pre-trial at arraignment sa Biyernes o July 10 dahil sa mga pending motions ni Senator Marcoleta at ang kanyang mga co-accused na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Samantala, inalawig naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ng karagdagang 30 araw para resolbahin ang petisyon para sa piyansa naman ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos malversation case na kinakarap ito. Ayon sa korte, kailangan pang sumailalim sa masusing pagrepaso at revision ang inihandang draft ng resolusyon bago ito tuluyang may sa penal. Samantala, Bobo Genesis, kakapasok lamang dito sa Sandigan Bayan, ito nga'y naglabas ng warrant of arrest ang 4th Division, laban pa rin kina Senador Rodante Marcoleta at sumunay campaign donor nito na si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng kaso namang paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng mga regalo. Inatasan ng korte ang sheriff nito na iatid ang mga warrant of arrest sa mga lugar kung saan kasalukuyan naroon ang dalawang akusado. Mula rito sa Sandigan Bayan, nag-uulat Star DJ Antonio Mabara, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
15: Bombo Weather Update!
16: Bago tayo tuloy magtapos sa ating pong newscast, mga kombo, update muna tayo sa lagay ng panahon at sa kalagayan po ng ating mga kababayan dyan sa may norte mamaya na pangunahin pong tinutumbok ng Super Typhoon Inday. Patuloy pa rin pong lumalakas ang bangyong Inday abang kumikilos sa kanlurang direksyon sa Philippine Sea. At yan po isa silangan at hilagan ng Luzon. Ayon sa Weather Bureau, ang sentro ho ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa 1,070 kilometers silangan-hilagang-silangan ng southeastern Luzon. Taglay ho nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot pa rin ng hanggang sa 195 kilometers per hour at yun pong pagbugso ay pumapalo pa rin ng 240 o 240 kilometro bawat oras habang kumikilos ito sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Itinaas ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng Hilagang Luzon, kabilang po ang Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Group of Islands, bagayang probinsya ng Apayao, Kalinga, Isabela at ilang bayan po ng Aurora sa Catanduanes, maging ang Quirino Province at maging sa Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province at probinsya ng Abra. Nagbabalang Weather Bureau na maaring maranasan ang malalakas na hangin at mga pagulan sa mga nabanggit na lugar sa susunod na 36 na oras. Pinapaiwan ng publiko na maging handa sa posibleng pagbaha, mga pagguho ng lupa, habang patuloy na binabantayan ang posibleng paglapit ng bagyo sa kalupaan ng Luzon sa mga darating na araw. Huling balita, mga kaumbo, ngayon pong gabing ito bago tayo tuloy magpaalam sa ating program, sa ating newscast. Maki-update tayo sa kalagayan ng Northern Luzon, ng Philippine Coast Guard Northeastern Luzon. Nagpatupad na po ng no-sail policy habang papalapit ang Super Typhoon Inday. May update ng Bombo Radio Tugigaraw.
17: Naka-full alert na ang Philippine Coast Guard o PCG bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Northeastern Luzon. Ayon kay Ensign Erica Faith Coloso, ang tagapagsalita ng Coast Guard District Northeastern Luzon, handa na sa paparating na bagyo ang deployable response groups na binubuo ng 58 teams mula sa Coast Guard Station sa Cagayan, Batanes, Calayan, Isabela at Aurora. Dagdag pa rito, nakapreposition na rin ang mga search and rescue assets ng PCG na re-responde sa anumang emergency na maaaring idulot ng sama ng panahon. Nagpatupad na rin ng no-sail policy ang PCG sa mga karagatang sakop ng rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at iba pang naglalayag.
18: Full alert na po kami. Ang amin po nga DRG teams or ang rescue teams po namin is nakaready na po. Ito po ay naka-strategically prepositioned na po sila sa mga areas po na makakaranas po ng ating mga pag-ulan dito po sa rehiyon natin, Kabombo. And yung mga floating assets po namin, land assets, it's operational po ito lahat. At kaya po itong magbigay din po ng assistance sa ating pong kababayan.
17: Samantala, kasabay ng pagtataas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng northern at central Luzon, tinayak ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na kumpleto na ang mga paghahanda. Ayon kay PDRRMO Head Cesar Cutapay, activated na rin ang Emergency Operations Center at bukas ay muling isasagawa ang pulong kasama ang Office of Civil Defense at iba pang ahensya upang suriin ang epekto ng bagyo. Sa kasalukuyan, wala pang nararamdamang hangin na dulot ng bagyo at maghapon na naramdaman ang mainit na panahon sa lalawigan.
19: Lahat po na nakatira dyan sa malapit sa paanan ng bundok o may bantang panganib sa landslide po at dyan sa mga lugar na madaling bahain, nanawagan po ako na maaari ay as early as tomorrow, maybe we will evacuate ourselves and go for evacuation centers.
17: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
15: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
16: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kabombo, ang isang US dollar, ito ho'y katumbas na ngayon ng 61 pesos and 51 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 53 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 36 centavos. Ang isang Euro naman, katumbas ng 70 pesos and 08 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations, at bawat station po natin may sariling provincial, social media pages na pwede po ninyong subaybayan at pwede po ninyong antabayanan, papanood, mapakinggan at imonitor anumang oras, anumang mga araw. Sa Visayas area, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa bahagi ng Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at makatabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa bahagi ng Capiz naman, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya po ng Aklan at makatabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabumbo, Castro Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating mga himpilan at bago ho sa ating tuluyang pag-exit, narito po na ang ating panalangin. Sabay-sabay ho na yung manalangin sa Oracio Embrata for deliverance from calamities.
20: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
16: Ayan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
15: Basta Radio Bombo! Celebrating 60 years of media excellence,
1: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
21: Basta Radyo Bombo!
1: Star FM.
22: The best music station across the nation.
23: Kwelang-kwela ng mga DJs.
22: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
24: Star FM across the nation.
25: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
26: Dito sa Valenzuela, almusal, tanghalian at tapunan ang aming pinakikinggan. 102.7 Star FM.
27: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
28: Star FM.
29: Star FM.
30: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
31: Star FM.
32: Sa palengke, may swerte.
33: May swerte? Sa palengke?
32: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
34: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
32: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
34: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
35: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
36: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
37: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

You know, ang huling El Bimbo. Mula po yan sa Eraser Heads. Alala mo kasi yung show, yung pandemic, di ba meron yan? Theater play ng huling El Bimbo. Napanood ko yon, pero sa internet lang. Nakakaiyak nga yun eh. Share ko lang. Oras natin kasi Radio Nation 20 Star Minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:20 in the evening at the Philippine Standard Time. O ayan, kasi Radio Nation habang hindi pa umuulan. Dahil kahapon, biglang ulan, no? Mga bandang alas 8 ba yun? Akala mo mahina. Akala mo sakto lang, pero bug. Ay, grabe ba? Yeah! Sana hindi mo nakalimutan ang iyong payong tonight. Today pala. And hello po sa mga nakabiyahe mode na. Magandang gabi eh. And ingat sa pag-uwi. Ingat din sa mga nasa bahay. Yeah! Mga tambay-tambay muna. Chillax, chillax. Happy Wednesday, Kasari Nation. Kasama mo na muli ang yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. And to more happiness. Happiness and love. Wow. Matiling nakatuto ka, Shrek Nation, dahil magpabalik tugtugan tayo dito naman yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Yumaman ka na. Meron ka ng magandang bahay. Hindi man sobrang ganda, pero at least meron ka ng bahay. Nakabili ka na ng bagong appliance. Kung sa matutal, compare sa buhay mo noon, mas okay ka na ngayon. Pero, hanggang ngayon, wala ka pa rin, jowa. Sabi nung kanta, sana mapagbigyan. Kasi hindi siya hanggang ngayon, hindi pa rin pinapagbigyan. Ang unfair naman nun. Okay ka na, pero siya na lang ang kulang. Diba? O kaya naman, ikaw, medyo mature ka na. Compare dati. Dati, babaero ka pa, ngayon hindi na. Ganon. Pero siya na lang talaga yung kulang, Lord. Kailan mo kaya ibibigay para sa mga nakikinig ngayon? Sa mga single-single pa? Ay, baka kung may jowa ka na tapos nagpapaka-single ka pa, ekis ka na. Bawal sa'yo. Hindi ka kasali. Oras natin kasi radio, no? 35 Star Minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. 8:35 in the evening ating Philippine Standard Time. Ang awitin yung napakinggan, of course, Tibok. Mula po kay Earl Agustin. Oh! Alam mo, minsan sa buhay, may mga sorpresa talaga. Pagsakay mo ng elevator, diba, ang kasama mo, ex mo. Di ba awkward-awkward? Alam mo ano mas awkward? Kayong dalawa lang sa elevator. Halaka! Papaano mo kaya yan? Anong gagawin mo kung sakali mano? Kung nakasakay mo sa elevator yung ex mo. Papansinin mo ba? Kakamustahin mo ba? Ngingiti ka ba? O kunwari magsa-cellphone ka lang? Kunwari, wala kang nakita. Kunwari, wala kang pake. Kasi naman, minsan mo yan naging mundo. Diba? Minsan mo yan naging mundo. Ngayon, stranger na lang. Hindi na kita kilala. Mga ganong awkward moments, no? Kunwari, mga kasalubong mo, kahit saan. Tapos, siguro worse kapag nakatabi mo sa commute. Nag-commute ka na, tapos nakatabi mo pa. Ay! Feeling ko, pag nangyari yan ka, Sir Nation, meant to be na talaga kayo. Like, wala nang makakapigil. Kasi kahit break up nyo, pinagtatagpo pa rin kayo. Girl, sign na yan, girl. Girl! Sir Nation, ulit-ulit po ang ating mga tiktugan up until 12 in the midnight, of course. Actually, hanggang 9 o'clock tayo dito sa ating evening star sweep. Pero tuloy-tuloy yan. So it's all for you in the evening hanggang alas 12 po na madaling araw. Kasama ang yung sweetie girl. Yeah. Ivana Darna, ingat po sa lahat at baka maulanan ka pa.

0: and Info 0.7 102.7 Star FM.
1: Star FM. With Yvonne.

0: Tour with Yvonne Adarna.
1: On the Wings of Love! Anong version ng On the Wings of Love ang gusto mo? Version ni Regine or... Gusto ko kapag binabagit yung Regine, yung may tumitili. O yung version ni Kyla. May version din ba yung MYMP? Pero yung napakinggan mo, Kasi Nation ha, kung ikaw yung naka-tune in sa ating radio, so 102.7, On the Wings of Love, mula kay Jeffrey Osborne. Ay, yeah. Anyway, magandang gabi. I'm so happy tonight. Dahil Wednesday na, bukas, bakasyon. Bukas day off na. Kaya masaya tayo pag Wednesday. Alam ko doon kasi nga, maganda yung panahon. Dito, walang pag-ulan ngayon. Kumpara kahapon, no? Kasi Nation, alakas! Guys! Pero patuloy po natin panalangin ang mga Kasi Nation din natin sa ibang lugar. Lalo na sa bandang, nakita ko kasi kanina parang may malalakas din ang Agos landslide sa ilang lugar po sa bandang Mindanao. So let's pray for others and let's pray for one another. May pinagkaiba ba yung one another sa others? Ay, Kasi Nation, kung mahilig maglaro. Sabi ko laro. Hindi tagu-taguan ng feelings. Nakita ko yung nagsumagot, tagu-taguan daw ng feelings. Pero, pwede naman. Kung gusto mong magtago ng feelings, why not, di ba? Para safe ka. Sa mga 90s, 80s, sa mga matagal na pong nabuhay sa mundo, congratulations. Sa mga tito, tita, di ba? Yung mapapasabi ka na, hi po, hi tita. Anong edad mo na? At ano ang mga laro na gusto mo iparanas? Kasi Kasi Nation, makikita natin yung mga kabataan ngayon. Ala! Puro nakalilipad. Kapalala mo si Lilipad. Napalad mo na ba yun? Ang kalaban sa Toy Story 5. Si Lilipad. Naku, panoorin mo para malaman mo. Diba, mostly ng mga Gen Z or Millennial. Kasi pag Millennial, nakaranas pa ng ganitong mga laro eh. Kaya, ang ating tanong for tonight, Kasi Nation, sa dami ng laro! Sa dami ng laro noong 90s, alin ang gusto mong dapat maranasan din ng Gen Z? Oy, sa mga naggagandahan natin, tito at tita. Diba? Sa mga nagyayamanan. Siyempre, yung mga nakaginto. Pag mga 90s, 80s, mga nakaginto na yan. Yung totoong ginto. Kaya, ano ang laro? Meron dito, ano ba yung mga laro dati? Kasama ba ang patintero? Medyo modern na yun. Yung mga luksong baka, piko, agawan, base. Ano, correct me if I'm wrong, Kasi Nation ha, kung meron akong kulang na masasabi, pero ito yung mga nasa isip ko. Yun, patintero, agawan, base, piko. Kasama ba yung mga pogs, mga texts? Hindi ko kung kasali yun. Meron ba mga larong 90s, syempre, yung mga larong bukid, yung mga OG. I-comment mo nga, Kasi Nation, ba yung mga laro noong 90s? Diba? Comment ka na dito mismo sa ating live dahil masyado na tayong napuno sa ating post kanina, Kasi Nation, para mabasa po natin yan agad lahat-lahat. Eto ha, quote and quote, like apostrophe, dapat maranasan din ng Gen Z para alam nila yung pakiramdam mapawisan. Alam nila yung pakiramdam na mainis sa kakampi, mainis sa kalaban. Sasabihin mo, hindi, nanduga ka. Yung engagement no sa mga kalaro, Kasi Nation, ay ang saya. Kahit umuwi ka ng puro pawis at mabaho, ang asim-asim mo, at least nag-enjoy ka. Parang yung buong araw mo punong-puno, and you feel productive kasi nga nakapaglaro ka ng mga larong ito. At ito, nabasahin natin, Kasi Nation. Ito yung sinabi ko kanina, taguan ang feelings. Ang hirap naman yan. Bata ka pa lang. Nagtatago ka na ng feelings. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Oh, good evening po, DJ Yvonne. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Yan ang naglalaro kami ng mga kaibigan ko noong kabataan ko. Yung taya ay hahanapin ka. Alam mo, Kasir Nation, ha, yung tagu-taguan, timeless, napaka-timeless na laro yan. Kung sino man nag-imbento. Kahit anong edad pwedeng laruin. Chinese garter at piko. Yes, ako makapag-Chinese garter ako eh. Jackstone, pwede rin. Nanay at tatay. Oo, yes, correct. Meron pa. Appear, disappear. One half, one fourth. Si kuya sabi niya, yung tugtugan, Backstreet Boys. Tapos walang katapusang sayawan. No? Ano laro yun? Stop dance? I think tumbang preso. Tipid sa gamit, pero solid ang thrill. Tsyempohan lang sa pagbato ng tsinelas at saka luksong tinik. Lakas ng loob at talon lang. Pag hindi ka marunong tumalon, maiiwan ka talaga. Nakaka-miss ang mga larong ganon. Alam mo, yung luksong tinik, ang naiisip ko nga dyan, yung sako, yung luksong sako ba tawag doon? Ewan ko. Pero yung isa yun sa pinaka-ayokong laruin talaga. Yung sa tatalon kayo sa sako, tapos paunahan. O, taguan, sabay para ng jeep. Bigla pa lang umalis. Bigla umuwi. Sabi ni May, bahay-bahayan, nanay-nanayan, tatay-tatayan. May dadagdag ako dyan. Doktor-doktoran. Diba? Luto-lutuan. Computer piso games na hinuhulugan na lumang piso na kalabaw. Jackstone, tumbang preso, at marami pang iba. Games. Oy, ang yaman mo naman. Ang tawag dyan, Game Boy. Tawag ko pa dyan, Game Boy eh. Siyempre, sila Mario. Ayan ang mga OG na laro. Mario. Pokemon. Oo, day. Ba? Saan nga alala ko yung Super Mario? Bahay-bahay. Tapos ikaw, nanay. Ako, tatay. Oh my gosh. Oh, shot. Ano yung shoto? Ganun ba yung shato? The best ang shato sa probinsya. Hala, ano yung shato? Ano ba, dampa? Ano? Sorry na. Bahay-bahayan, correct? Oh, bahay-bahayan kasi sa edad kong 5 taon, naranasan ko maging tatay-tatayan. sana tinuturo din that age. Pwede ba yun, no? Na tuturo na yung family planning. Huwag na muna, masyado pa inosente. Tagu-taguan, masaya. Oh, hello sa favorite ko, Star Yvonne. Lagi mag-iingat sa pagbiyahe mo pa uwi mamaya. God bless. Thank you, ate. Kamusta ka na? Ngayon ka lang ulit nag-comment. Hi, DJ ko. Ganang gabi. Siguro yung tumbalata. Tumbalata, tumbang preso ata yan sa amin. Ang the best na dapat nilang matikman, usually dito sa province talaga nilalaro pa talaga nila. Ito, masaya siyang laro, yung tipong may aral ka na matututunan. Wow! Dito, kung papaano ka magsalba ng buhay at pagiging alerto mo sa taya. Kasi kailangan mo makuha mo yung chinelas mo, di ba? Para may ipamamato dito. Yun lang. Okay. Hindi ko pa kasi nalaro yan. Hindi ko alam. Ganun pala yun. Yun lang, DJ ko. I love you and I miss you always. At shoutout sa mga The Best Family at sa family ko to miss you. Star FM, ingat ka mamaya pag-uwi. Thank you so much. Yeah! Alam ko lang sa tumbang, kung tumbang lata o preso yun. Yung basta meron kang chinelas na ganun, gaganunin mo. At ang alam ko ha, kung bus na yung chinelas mo, chinelas ng kakampi mo. Pero may ganun palang taktik. May kailangan pang gawin para magkaroon ka ulit ng chinelas. Sabi naman ni Ana, piko. Piko yung ano, di ba? Ganun. Piko, tagu-taguan, at maglambitin sa mga sanga ng puno. Alam mo, childhood memory talaga yung makaakyat ka ng puno. Hindi ko pa na-try umakyat ng puno. Hindi pa talaga. Lahat ng larong kalye, correct. Lahat ng larong kalye, maliban lang sa tambay-tambayan. Sa iba na yung mga yambat ngayon, no? So, yung mga pinapatugtog, unang araw pa lang. Yung luksong tinik po at Chinese garter, pampalakas po ng katawan, exercise din. Yes, Chinese garter, mother all, ganun. Grabe. Grabe yan. Laro namin yun ng grade 2 ng mga kaklasik. Mga kaklasikong matatalino. Imagine, kasi i-share ko lang ha. Grade 2 kaklasiko yung naging valedictorian namin nung high school, nung... Tama ba? Tama. Valedictorian. Basta. Valedictorian siya elementary at high school. Naging kaklase namin. Naging kaklase ko. So, feeling ko matalino rin ako kasi naging kabatch ko yung mga yun. Ay! Charot-charot. Si OA. Tapos yun, kami-kami, nag-Chinese garter kami noon. Flexible din kasi yun eh. Na-share ko lang. Good PM po sa magandang namin, DJ Yvonne. Para po sa akin, Patintero. Tumbang preso. Yes, Patintero. Grabe yun. Tumbang preso. Siato. At saka lalaki sa babae naman. Jackstone, Chinese garter, 1020. Correct. 1020. Ay, naku. Favorite ko talaga yun. O, luksong baka. Ang hirap kasi niyan, madam. Eh. Luksong baka. O, Patintero, Siato. Yung magtumbling at tumbang preso. O, ito naman, Piko. Patintero, tumbang preso. Ay! Ilang beses kayo natutumba sa preso? Hi, tweet. Good evening. Para sa akin, ang gusto ko sana na dapat ng mga Gen Z ngayon ay ang mga sumusunod. Aba. Oh my goodness. Number one, maglinis ng bahay. Ayoko na yan. maglinis ng bahay. Number two daw, magluto, maglaba. Yan na lang ang laruin nila. Oh, sorry for the words. Karamihan sa mga Gen Z ngayon hindi na mautusan. Totoo naman. Totoo naman yan. Hindi naman po yan. Hindi naman po, atang doon? Inaalinlangan, gano'n. Oh, hindi na mautusan kahit maghugas ng mga pinggan. Ang haba ng mga nguso. Parang katapusan na ng mundo nila kapag inuutusan. O ano yan? Vamultumis. Thank you, tweet. Ingat. Salamat po. Alam mo, yung hindi mo mautusan ng mga bagets, isa yan sa mga timeless. walang generation ang mga katalo dyan. O para sa akin, yung Patintero, yung laro noong 90s na dapat maranasan din ng Gen Z. Iba kasi yung pakiramdam ng Patintero. Hindi ka lang basta tumatakbo. Kailangan mo mag-isip. Correct. Magplano kasama yung team mo. Ang hirap din sa Patintero kapag ang lalakas ng kalaban, malalaki na, matatangkad pa. Girl, talo talaga. Magtiwala sa isa't isa para makalusot sa guhit. Puro pawisan, sigawan at tawanan lang. Walang cellphone, walang internet, pero sobrang saya pa rin. Sa panahon ngayon na lahat nasa screen na, maganda maranasan nila yung laro na pinagpapawisan ka talaga. Correct? Natuto ng diskarte at nabubuo yung samahan sa labas ng bahay. At nagbubuo ang mga childhood crush. Hey! Patintero, Pong! Pong at Tex, Shato at Tiko. O to, tumba preso, sipa, luksong, tinek, Shatong. Pangang lalaki no, Shatong. Yan DJ, pero na malabo na lahat o ibang Gen Z gadget na nakatuto. Kaya nga eh, bakit kasi ganun? Feeling ko, syempre na-stress yung mga magulang. E pag meron na silang cellphone dyan, hala nakatutok, tapos nagbibehave. Nagbibehave yung mga bagets. Para kala mo 3 years old yung mga ano. Eh yung mga kabataan din, 'di ba? Parang kumakalma. So, parang iniisip siguro mas okay kung cellphone, pero sa totoo lang, alam naman siguro ng lahat na mas engaging, mas nakakataas ng intellectual and emotional intelligence kapag nakikipaghalubilo, nakikipaglaro sa yung mga bata ngayon, sa mga tao sa labas. Diba? Tsaka yung immune system nila, doon mas nabubuo. Alam mo yun, kapag pag may mga umuubo ka na rin. Pero dahil nga, nabuo yung immune system mo sa labas. Hindi mas nagiging stronger ka, may immunity defense ka na niyan. Naka-vitamin D ka pa. Kasi nga mainit. O, chess, tennis, taguan, Chinese garter, Patintero, tumbang preso, piko. Ay, gusto ko rin yan, 7-Up. Oo, goods din yan. Madali lang yan, pero nakakalito. Color by color, yan po dapat maranasan ngayon ng Gen Z at dapat maibalik. Included ba yung ano, Pamela One, ang galawang ka, tsaka yung ano, Mickey Mouse, ano ba yun? Hi Mickey, may ganun pa eh. Diba? Yung taya, nakatalikod, tapos magbibilang siya, pag likod niya, dapat naka-stop kayong lahat. Anong tawag doon? O napakaraming magagandang laro ng mga batang 90s, isa na dyan ang Chinese Garter, Patintero, Piko. Luksong tinek at bahay-bahayan. Usong-uso yan noon. Yung may pasari-sari store pa kami, ang pinakapera namin ay dahon ng bayabas. At kapag barya naman, takip ng soft drinks. Tapos yung foil ng honey na candy, gagawing brace. Wala lang. I love honey. Iba yung lasa ng chestnut nun eh. Sakto lang din yung tamis. At Yvonne, the best sports for Gen Z is a badminton. Ito naman ang yaman! Pero yes, sa time ngayon ha, kahit mag-badminton, tug of war, to be, oh yes, tug of war, kaso pang team building kasi yun, girl. Body of strength. Ato ba yung mga saranggola? Laro ba yun? Para hindi kasi laro ang saranggola. Yung magkakite, ganyan. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot. Diba, nakaka-miss? Nalala ko tuloy yung kanta ng dati. Kay sarap talagang balikan ng ala-ala. Nakakaiyak! Naiiyak, yarn. Ito naman natin, no, ating mga live comments para tuloy-tuloy tayo dito. Tuloy-tuloy tayo sa pagmamaganda. Good evening, Mr. Yvonne. Sarap ng noodles tuwing tag-ulan. Correct. Bigyan mo naman ako. Oh, good evening. This live of yours, then tutulog na me. Good night. Gawin naman matulog, girl. At Yvonne, ayan. Badminton, table tennis. Ngayon, ano na eh. Paddle ba? Paddle. Tama ba? Paddle. As a Gen Z, nararanasan ko pa rin ang outside games. Correct. Totoo. Anong tawag dito? Tinalo tayo ni Kuya ko eh. As a Gen Z, nararanasan ang outside games. Sakrace! Thank you! Sakrace! DJ Yvonne, yeah. I think what's up? I think it's green light, red light. Yun ba yung tawag nyo ngayon? Tawag namin noon dati, Mickey. Ano pa yun eh? Hi, Mickey! Ganun. Laro ng computer games. Girl, alam ko yung mga Dota na yan, COD na yan, girl. Ang mga laro pa nga dati, Zuma, yan. Zuma, ganun. Y8, mga B. Dress up. Pero kung ano yung mga interactive na games sa computer games, masaya rin naman. Pero iba yung saya kapag nakikipaghalubilo ka talaga. Kapag naranasan mo yung mga tumbang preso na yan, yung mga piko, yung mga tatalon-talon ka talaga, girl. Kung maiinis ka, makakalimutan mo rin. Kasi nga masaya yung laro. Ganun siya. Girl, nakakamiss. Piling ko dapat magkaroon ng mga 90s games ang mga corporate lahat. Work. Ang mga corporate work dahil ang mga trabahador ay once became a kid. Alam mo yun? Para naman ma-hype ulit ang iyong sarili if ever man, no? Na-miss ko tuloy kasi Nation. Kasi hindi man ako pala laro dati. hindi pala laro dati. Pero kapag given a chance, why not? Laro na lang, Chinese Garter, yan, tagutaguan, bahay-bahayan. Ako, ang funny pa nga dati, kapag kasi bata kang babae, magpapalobo ka ng balloon, tapos ilalagay mo siya sa chan mo. Para, tapos sabihin mo, ala, ganito pala yung feeling ng buntis. Ewan ko, may ganon. Parang nakakatawa lang, ganon. Ewan ko ba? Gusto lang matry. Pero, no. Luto-lutuan, teacher-teacheran, and yung may cashier, gano'n, yung mga negosyo-negosyo, grocery, gano'n. Meron ba humabol na comments bago ako magsara? Isara nyo na yan! Okay, sinara na nga. Good night, my DJ ko. Uy, sino yan? Sino si Arian Lu? Ay, may bago ka na, ha? Oras natin kasi Nation 2-3-star minutes bago makalipas ng 11 ng gabi. Gusto kong maglaro. Na-miss ko talaga. Miss ko yung buhay noon. 11:03 in the evening at the Philippines Standard Time. Diyan ka na muna at magbabalik. Tugtugan tayo. We are up until 12 in the midnight. Kaya naman, Xray Nation, ako po yung kasama muli ang yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Ito lamang yan. Ay, may ano, may humabol, sabi niya, Monkey Monkey Annabelle. Ewan ko, dinilit ba yun? Monkey Monkey Annabelle. Alam ko yan eh, nalimutan ko lang. Family Computer, yung Treasure Island. Yun ba yung ano, hahanapin mo kung ano yung magkaiba? Yun ba yun? So may crime scene, tapos titignan mo kung sino magkaiba. Ano, nakakamiss talaga be. Sa ating mga 7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Star.

0: Rumble.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bumbo!
1: Star FM.
4: The best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.

0: like more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Good.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star

0: R-F-M. R-F-M.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: Lambada!
1: 102.7 Star FM, it's all for you!
2: Share mo!
1: Aras-aras Star Nation, Cebu Kabluan ng Pilipinas. 40 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:40 in the morning! Hello, hello po sa mga Star Nation natin. Na-miss ko kayo! Ilang araw tayo hindi nagkarinigan, ha? Wala, nagkaroon tayo ng special duty. Yan, dyan po sa Senado at dyan rin po sa Sandigan Bayan. At ngayon, nagbabalik tayo. Dahil na-miss ko kayo. Ang daming ganap, no? Nung unang pagpasok pa lamang ng Lunes hanggang Miyerkules. At next week ulit, magkikita ulit tayo. Yan, para naman sa another impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasi ano lang po yan, tatlong araw lang po ang binibigay tuwing kada linggo. Para naman po bigyan daan naman po yung iba pa po mga kailangan pag-usapan dyan po sa Senado. Magandang Star Morning, Star Nation! Happy Thursday! Ikasyam sa buwan.

0: ng Hulyo 2026, July 9, 2026. And hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nasa mga oras at uway, buhay na buhay at gising na gising. Yung mga Star Nation natin na talaga namang nakatutok sa atin. Habang nagluluto ng kanilang mga breakfast. Yan, magandang Star Morning ho ha, sa mga Star Nation natin. Happy, happy Thursday. Gayun din ho, kailang manong driver, manong chauffeur, manong konduktor na nagsisimula ng magsibiyahihan. Kumbaga, kanina pa, bumabiyahe. Yung mga manong driver, manong chauffeur natin at mga manong konduktor natin, magandang Star Morning ha. At gayun din ho sa mga Star Nation natin na naka-graveyard shift ngayon. Kung saan yung mga labasan, mamaya pang alas 6 ng umaga. Kamusta? Gising pa ba kayo? Kumbaga, kape lang ang kailangan yan eh. Di ba? Kape lang o kaya yung isa, yung masama. Yossi. Ay, naka. Bagay-bagay sa morning din po sa mga chikiti-bagets natin na gising na rin. Ngayong mga oras ito, ha, magandang Star Morning ho, ha. At ganyan din ho sa mga Star Nation natin na ngayon ay naniniwala na you can't expect to receive something you can't give. Wow! Ang lalim, no? Kasi syempre, di ba, may kilala ka bang ganito, Star Nation? O, yung gustong treatment na parang VIP. O, pero ang binibigay naman ay parang free trial lang. Gusto mo yun? Oo. Diba? Yung tipong sasabihin, mag-effort ka naman. Pero kapag siya na ang gagawa, ayun, biglang lobat. Hello ho, sa mga ganyang Star Nation natin ha. Naku, tandaan natin ha. Mahirap Star Nation na umasa na makatanggap ng pagmamahal, diba? Respeto o effort ha, kung ikaw mismo ay ayaw magbigay nito. Sabi nga nila, di ba, dapat give and take. Kaya sa mga Star Nation natin dyan, ha, deserve mong mahalin at palagahan. Pero sa isang malusog na relasyon. Hello po sa lahat mga Star Nation natin, ha. Na ngayon ay nag-give and take. Napalove tayo ngayong morning, ha. Nakita ko lang kasi. Well, anyway, my way, Star Nation, agad na 7 na yung umaga, ha? Magkakardiga, magkakaudopanteng, ha? Sa ating back-to-back morning program. Sa ating program, ang Pinoy Morning na gising na at mamayang alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep. Marami tayong pag-uusapan, Star Nation, ha? Ngayong araw po na ito ng Webes. Dagdag ka naman. Ang ano pong balang bigay po sa inyo ng Japan Separbasyon, na Riot sa Kulitan, at Havay sa Lambadahan. Maya-maya pag-usapan po natin, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman ngayong Webes Edition. At syempre, pag-usapan din po natin yung ating pong papromo na Bombo Radio at Star FM na 9 million pesos total line prices ang ating pinamimigay nationwide. Ang suwerte sa palengke 2026. At marami pa tayong pag-uusapan para busog-lusog kayo ngayong umagahan ng Webes. At syempre ang ating mga mega gandang tugtugan pampagising ngayong umaga ng Webes. Kasama kapilingan niyong Happy Man Every Day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagmalapa at Yami Pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name, and music is my game! Kaya mo natin yung nakatutok, Star Nation, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras, subukan po ang Pilipinas. 4 na Star Minuto na lang bago sumapit ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:46 in the morning.
2: Good morning. The one and only Antonio Lambada.
3: Pinoy Morning na sa Star FM.

0: Starvation and dito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Muling iginit ng House Prosecution Panel ng umano'y payag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkuha ng isang hitman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may tuturing na betrayal of public trust. Sa isang panayam nitong Miyerkules, sinabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Aloto Adyong, na seryosong usapin ang naturang payag dahil inaasahan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan ang nagtataguyod ng batas at hindi inikayat ang pagkuha ng ustisya sa sariling kamay. Ayon kay Adyong, kung totoo ang pagkakaalam ng Vice Presidente sa umano'y pagkakaroon ng isang bayarang mamamatay tao, nararapat umano itong i-report sa mga otoridad sa halip na makipag-ugnayan dito. Ginawa ng prosecution panel ng payag matapos iharap ang mga ebidensya sa Senate Impeachment Court kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Robaldez. Bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya, iniharap ng prosecution si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na tumestigo hinggil sa pagiging authentic ng online media briefing ni VP Sara noong November 23, 2024. Ayon pa kay Adyong, layunin ng prosecution na patunayan hindi lamang ang pagiging tunay ng mga video kundi pakita rin kung bakit itinuring na usapin ng pambansang seguridad ang pagbabanta ng ikalawang Pangulo.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iba pang nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
11: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
16: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: 102.7.
18: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. Samla Star Minuto na, makalipas ang alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:09 in the morning.
5: Star FM across the nation.
13: Antonio Lambada.
14: Good morning!
15: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
17: sa Morning Stars Week!
18: Morning Stars Week!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alam na!

0: folders bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
3: Star FM.
0: The one and only Antonio Lambada.
4: Water 2.7 Star FM, it's all for you!
5: Like mo! Share mo!
4: Para sa Star Nation, Subukan Buluhan ng Pilipinas. 40 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabaganda. Madaling araw, 5:40 in the morning! Hoy, sa mga Star Nation natin na live na live po tayo sa ating mga radyo at syempre, live na live po tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Yan, hanapin nyo lamang po Star Nation, ha? 102.7 Star FM Manila.
5: Like mo! Share mo!
4: Yan, dahil namiss ko kayo ng tatlong araw, yan. Makikita nyo ang pagmumukha ni Star DJ Antonio Lambada. Sobrang nangitim. O, sa Star Nation natin, ha? Nako, sa mga nakatutok na sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel, nako, huwag niyo po kalimutan na mag-reaction button kayo. Pwedeng like, pwedeng... Kayo na bahala kung ano yung nararamdaman ninyo ngayong araw ng Thursday. Yan. At syempre, Star Nation, mas masasayain ko kayo ngayong umaga dahil sa pag-uusapan natin, ha? Nako, panigurado, magugustuhan ninyo ito. Dahil sa mga Star Nation natin na naghihintay ng extra income, sa mga Star Nation natin nag-iisip kung paano madadagdagan yung kanilang sahod. Kumbaga, bukod sa sahod, paano tayo makakapagdagdag ng mga pambayad sa mga bills natin. Lalo na nalalapit na naman si Judy. Kaya naman sa nation narito, ang papromo ng Bombo Radyo at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na by cash pa kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pamimigay nationwide. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, huwag na magdalawang isip pa. Ilista na itong mga proofs of purchase na akin pong babanggitin para kayo ay makasali sa ating promo. Mapa-studio draw man yan o palengke draw. Naku, mantakay nyo, 9 million pesos Star Nation ang ating pinamimigay nationwide. Ito na yata yung pinakamalaking

0: pinamimigay natin sa kasaysayan po ng swerte sa palengke, ha. Ito, sumasarnation natin sa mga nangangailangan po, ha. Dahil po yung mga masasakit yung kanilang katawan at gusto nilang ma-relieve yung kanilang nararamdaman. Nako, Star Nation, ha. Wag nang kung ano-ano bilin nyo. Ang bilin nyo na mismo ang Epicacent Oil. Epicacent Oil, extra strength. Dahil sa Epicacent Oil, your everyday ginawa para sa pananakit ng katawan. Nako, Star Nation, ha. Itong Epicacent Oil na to, ito yung isa sa trusted tropical liniment in the Philippines. Ito yung nakakapagbigay sa atin ng relief dahil na po sa mga sanation natin. Merong mga muscle ache, joint pain talaga. Gusto mo yon? At stiff neck. Oh, lalo na yung mga meron pong headache dyan, sanation. At mga insect bites. Yan po, Epicacent Oil ang sagot po natin dyan. Yan. Alaga dapat dyan sa ating Epicacent Oil, Star Nation. Guminhawa na ang inyong pakaramdam. Naku, baka mamaya, eto na rin ang guminhawa ng inyong buhay. Dahil kailangan lamang po natin, Star Nation, sa Epicacent Oil ay isang cup or label ng kahit anong size ng Epicacent Oil. Like for example, parang again, actually nga, Star Nation, dalawa ang magagawa niyong entry dyan. Sa isang Epicacent Oil, yung cup, tanggalin nyo, lagay nyo sa sobre. Meron ko na isang entry. O di naman kayo, at saka, meron pang label yan. Tanggalin nyo yung label ng Epicacent Oil. Actually, ano lang yan eh. Binoblower lang yan eh. Oh, yan daw yung mga diskarte para matanggal daw yung label. Pagkatanggal, lagay mo sa sobre. O meron ka ng dalawang entry, di ba? Yan, Star Nation, Epicacent Oil. O sa mga Star Nation natin, mga maliligo ngayong araw na to. Aba, huwag kakalimutang magsabon, ha. At huwag lang basta-basta sabon. Dapat ang inyong gamitin ay Bioderm Germicidal Soap. Di dahanda ka sa Bioderm. Nako, Star Nation, itong Bioderm na to, ha. E talaga namang kayang mag-eliminate ng 99.9% ng germs habang meron pa itong long-lasting na 24-hour protection against other causing bacteria. Diba? At sa kagandaan nito, Star Nation, depende. Pwede ka gumamit ng Bioderm Germicidal Soap kahit anong estado mo. Kahit anong estado mo or kahit anong mood mo. Like for example, Star Nation, pwede mo gamitin Coolness, yung kulay blue. Yan po, yung kanya pong variant na kulay blue. Coolness siya, Star Nation. Yung kulay green naman, pang freshen up. Oh, diba? Meron din tayong white at meron din yung yellow, pang glow. At meron niyang beige, Star Nation, pang timeless naman. O, di ba? Kaya marami ka pagpipilian dyan sa Bioderm Germicidal Soap dahil maraming variant yan. Ang ganda pa niyan, Star Nation, abang may chance ka pang manalo gamit-gamit ang Bioderm Germicidal Soap sa ating promo. Ang kailangan lamang po natin sa ating Bioderm Germicidal Soap ay isang empty box or di naman kaya sachet ng kahit anong size and variant. Kaya for example, meron ka isang empty box, meron ka diyan isang box ng Bioderm. Tanggalin mo na 'yung sabon. Yung box lagay mo na diretso sa sobre. Meron ka na isang entry. O di naman kaya sachet ang 'yung binili. Okay 'yan. Okay lang 'yan, 'di ba? Tanggalin mo na 'yung sabon sa sachet, 'yung sachet lagay mo na sa sobre. Meron ka nang isang entry. O di ba? Napakadali lamang, Star Nation, Bioderm Germicidal Soap. Yan, pwede niyo na magamit 'yan sa ating pa-promo. At sa mga Star Nation natin, na panigurado, pupunta na naman sa mga grocery stores at talaga naman mamimili ng kanilang mga pangangailangan pang isang linggo o din naman kaya pang isang buwan. Pero naman problema dahil nga ang mamahal na ng mga bilihin. Aba, Star Nation, kung gusto nyo, kung kayo iswak ang inyong budget, aba, sagot yan ng Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, always panalo! Napakanta pa ako dun. Naku, Star Nation, Pure Gold, subok na po yan. Dahil po sa mga Star Nation natin na meron mga tindahan, o di naman kaya sa mga Star Nation natin na nangangailangan ng mga stock sa kanilang kitchen. Yan, Pure Gold po ang sagot dyan. Ang gandaan, Star Nation, sa ating Pure Gold, dahil kasali sila sa ating promo, aba, ang inyong resibo ay di lamang po pwedeng ibaliwalain yan, ha? Dahil ang inyong resibo ang kasagutan para guminhawa ang inyong buhay. Dahil ang kailangan ng lahat, Star Nation, sa ating Pure Gold ay isang official receipt ng hindi bababa ng 300 pesos na may date na June 2026 onwards. So, kailangan eh, yung ilalagay nyo po sa inyong sobre na resibo ay dapat June 2026 onwards at 300 pesos pataas ang inyong resibo. Ano, di ba? Sa mga Star Nation natin, kung marami kayo na, na pamili, eh, pwedeng-pwedeng yung hatiin yan, di ba? O kung like, for example, sa mga Star Nation natin, ang inyong nakuha lang na resibo ay 100 pesos. O pwede nyo namang ano yan, bunuin yung 300 pesos. Like for example, yung isang mong resibo ng Pure Gold, 100 pesos. Yung isa namang resibo ay 200 pesos. Pwede mo ilagay yung resibo na yan, yung 100 pesos at 200 pesos na worth of receipt nyo, ilagay nyo sa inyong sobre. Meron ka na isang entry. Basta Star Nation, mabuo nyo yung 300 pesos. Pero for example, Star Nation, yung resibo ay 1,000 o yung 1,000 pesos, eh, hindi nyo naman pwede sira, hatiin sa gitna. Diba? Yung sobre ninyo. Oh, isang ano na po yan, isang entry na yan. Kaya ang discarded yan, Star Nation, hati-hatiin nyo. Yan. Para marami kayong sobre. Oh, na tigdi 300 pesos, marami ka rin entry. Oh, diba? Ayan, Star Nation, ha? Kaya kung kayo po yung mamimili ng swak sa inyong budget, aba, tak mo na sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, always panalo! At sa mga Star Nation natin, nangangailangan dyan ng balde. O kumbaga, balde na plastic pero matibay. O di naman kaya kaha de oro na plastic pero matibay. Star Nation, sagot dyan ng Orocan! Dahil sa Orocan, maayos ang buhay mo! Now, Star Nation, ang Orocan, subok na subok yan. Kung kailangan nyo ng cooler, oh, palagayan nyo ng yelo. Naku, cooler, Star Nation, ang Orocan. Naku, napakatibay. Ang tagal! Oh, kumbaga, eh, talaga naman na tumatagal yung mga yelo na nasa loob ng cooler kapag gamit nyo ay Orocan. Dahil po yung mga Star Nation natin, nangangailangan din dyan ng lagayan ng tubig. Meron rin yan, Star Nation, ha? At balde. Yan, Star Nation. Ako yung balde, subok na subok yan. At yung balde natin, meron pang takip yan ng Orocan. At ang kagandahan dyan, Star Nation, ako yung Orocan, talaga matagal na natin kasama yan. At talaga namang panigurado, subok na talaga yan. Nang nakararami, aba, Star Nation, may chance sa kanin manalo sa ating papromo gamit-gamit ang Orocan. Ang kailangan lang natin sa Orocan ay isang product sticker. Yes, Star Nation, ha? Kapag bumili kayo ng Orocan, di ba, may product sticker yan. Tanggalin nyo lang yan. Ilagay nyo po sa sobre. Meron ka na agad isang entry. O, di naman kaya. Yan, sa mga Star Nation natin, kapag bibili kayo ng Orocan, meron po silang ibibigay sa inyo na coupon. Huwag kayo papayag, ha, kapag wala silang binigay na coupon. Yung coupon ng Star Nation, ang makikita nyo doon ay yung mga Bombo Radio promo titles natin. Oh, yung Bombo, Benamano Salvo, Suwerte sa Palengke, 1 to Panalo. Yan, makikita nyo po dyan, Star Nation, yung sa coupon na ibibigay nila sa'yo. So, bawat bilhin nyo po ng Orocan na product, eh may kasama po yung coupon. Oh! Ang kailangan naman natin sa coupon, Star Nation, isang coupon lang. Lagay nyo sa sobre, meron ka ng isang entry. So, ganun lang kadali, Star Nation. Meron ka ng entry. Oh, di ba? Ganun lang kadali, Star Nation. Ha? Kaya naman patuloy lang po makinig sa ating ipilan para sa iba pang mga mechanics at para malaman niyo na ang mga naglalaki ang prices natin na ipinamimigay natin. Ha? Damihan nyo ang inyong entries, Star Nation, ha? Dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning! Tapos, Star Nation, ha? Ang ating swerte sa palengke 2026 ay mamimigay ng 1 million peso sa ating grand draw. Nako, Star Nation, first time yan, ha? Sa swerte sa palengke na mamimigay tayo ng 1 million pesos sa grand draw. Mukhang tao nyo nung Benamano Salvo, no? Meron tayong 1 million peso winner. Aba, swerte sa palengke natin. Magkakaroon rin tayo ng 1 million peso winner. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ano pa hinihintay nyo, ha? Sali-sali na po sa ating swerte sa palengke 2026. Bale-bale pa premium na my cash pa. Kung saan, 9 million pesos. Total prices ang ating pamimigay nationwide. Sa mga Star Nation natin, ha, yung mga nagko-comment, ako, check natin, di ko makita kung ano eh, kung kung makikita ko ang inyong mga comment sa ating comment section. Sige, mag-comment lang kayo dyan, Star Nation. Titingnan ko sa abot ng aking makakaya. Kung mababasa ko, yan. Sige, tingnan natin. Uy! Aba, okay ka, Pops. Andiyan pala. O, yan o. Shoutout po. O, shoutout sa'yo kung nasa ka man, ha? Morning po. Shoutout dito sa amin sa Kararayan, TV Albay. Uy, maganda-maganda Star Morning po dyan po sa Albay, ha? Yan po. O, walang pure gold po dito sa amin. O, i-check natin yan. Taga saan ka ba? O, titingnan natin kung saan yung pure gold na pinakamalapit sa inyong lugar. Star Nation, maraming salamat sa pagtutok sa ating Facebook Live at YouTube channel. Hanggang sa muli. Pero hindi pa natatapos ang ating programa sa ating Morning Star Stream dahil tuloy-tuloy pa rin po tayo sa inyong mga radyo hanggang alas 7 ng umaga. For now, hanggang dito na muna ang ating Facebook Live at YouTube channel. Sa ating Facebook Live at YouTube Live. Magpasensya nyo na. Alam nyo namang mahihiyain ako. Pasensyaan nyo na, ha? Kaya sa mga Star Nation natin, tumutok lang kayo sa mga pura-pura Star FM para malaman nyo pa po yung ating mga mechanics, yung ilang pa po mga proofs of purchase, mga sponsors product natin na pwede nyo pa magamit, at yung ating limpak-limpak na pa-premyo na maaaring nyo mapanalunan sa Studio Draw, Palengke Games, at Palengke Draw, at yung araw-araw natin mapanalunan na radio. Oras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6 na Star Minuto na lang bago sumapit na sa Ista Umaga. Yan po ating Philippine Standard Time, 5:54 in the morning. Dire-diretso na po ating mga tugtugan dito pa rin sa inyong impilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: One oh two point seven.
3: One oh two point seven.
4: One oh two point seven.
5: One oh two point seven.
6: Basta.
7: One oh.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7. 102.7. Star FM.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan. Maayos ang buhay mo.
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
11: Sang lang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
21: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
23: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
24: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
25: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true gold. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
26: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
27: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
28: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
27: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
29: Kampante ako. Basta gardenia, masustansa.
30: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
31: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
30: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
31: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
30: Masigla ka sa
27: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: 102.7.
20: Philippines number one star.
0: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: 102.7 Star FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: FM.
1: R-FM.
2: Nanditona, si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
4: Para sa Star Nation, sa buong kabuuan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 32 star minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:32 in the morning.
6: Good morning!
4: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
4: Star Nation, alam ba na nyo ba na may isang uri ng isda na marunong pumila kapag may emergency? Kahit emergency, pumipila pa din. Eh kapag dumadaan daw sa mga may kitid na espasyo sa panahon ng panganib, ang mga neon tetra fish, kung tawagin, ay maayos na pumipila upang maiwasan ang banggaan at pagsisiksikan. Ayon nga ho sa mga siyentipiko, ipinapakita daw ng kanilang pag-uugali na kahit maliit ang utak ng mga isda, eh kaya nilang organisadong paggalaw at pagsunod sa mga pattern na nakakatulong sa kanilang kaligtasan sa oras ng peligro. Kumbaga parang ano yan eh, ginagawa natin sa earthquake drill. Diba kapag earthquake drill, pumipila rin tayo pababa. Sila Star Nation, di sila nagpapanik, pumipila pa rin sila ng maayos. Kahit nasa panganib na sila. Para sa kanila kasi siguro, eh para makaalis agad kapag nasa maayos silang pila. Star Nation ha, kapag naghahanap kayo ng marunong pa rin sumunod sa fall in line, yan ang neon tetrafish.
3: Star Trivia Number 2.
4: Hello po sa lahat ba Star Nation natin na panigurado pagpasok sa trabaho. Hindi natin may iwasan na amoy usok tayo. Kasi Star Nation, ang amoy ng usok ay pwede talagang dumikit ng matagal sa ating damit. At di lamang yan, sa ating buhok, diba? Sa bahay naman, kortina, sofa, at pati sa mga dingding. Hindi dininding ha? Dingding Star Nation. Kaya minsan, kahit hindi ka nag-ihaw, amoy barbecue ka pa rin. Diba? Pag uwi mo. Dahil ito Star Nation sa napakaliit na particles na usok na kumakapit sa mga hibla ng tela at iba pang surface. Kaya kahit wala ng apoy, nananatili pa rin ang amoy. Kaya mas matindi pa ito kapag sigarilyo ha, o plastic ang nasusunog. Dahil mas makapit po ito, Star Nation, yung mga natitirang particles. Ha. Kaya kung gusto mong maalis ang amoy, hindi sapot ang... Anong sapot? Hindi sapat ang pabango lang. Eh mas mabuting, Star Nation, laban natin yung damit. Ha? O, mas magandang laban natin ito. Para sa ganun, Star Nation, eh, kumbaga eh, mawala talaga yung amoy. At the same time, hugasan din yung mga surface ha, at papasukin ng sariwang hangin ang ating bahay. Tandaan, Star Nation, ang usok ay hindi lang nag-iiwan ng amoy yan. Pwede rin itong mag-iwan ng mga particles na hindi maganda sa kalusugan kung lagi natin itong nalalanghap. Kaya sa mga Star Nation natin, like for example, meron nagigisa. Asahan nyo na. Na amoy, gisa ka rin. Kaya Star Nation ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang ating natutunan ngayong araw ng Buwebes. July 9, 2026. Dito pa rin po yan sa inyong impila na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
4: Oras sa buong kabuluhan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga, 6:37 in the morning.
6: Good morning!
3: Star Trivia. Para sa iyong Star

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
6: Wow! Holiday!
5: Almusalin ng nan.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
6: Wow! Manoche buena!
5: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
7: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
8: Si Dennis, lagi na.

0: Wonder Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: 102.7
8: Star FM,
9: hanging out to an end and game.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Edi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko. Basta
9: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Music and breakfast. Good morning, Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like
1: Star Nation, limang star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:55 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Nation, hanggang dito na lang po ating programang Morning Star Sweep. Muli tayong magkarnigan mamaya alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa programa It's All For You in the Morning. Makakasama rin po natin ang ating nag-iisang Beshigora Star DJ, Kimi Gora. And for now, Star Nation, natabihan na muna pagpatak na alas 7 ng umaga para kompleto sa regalo sa inyong magahan. Kailangan po natin managbabag ang balita sa loob at naman sa bansa. Ihatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o di naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At palatin ang nakatutok dito pa rin sa inyong impilan. Nalagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, defense panel ay kunestyon ang legal na batayan ng imbisigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Romualdez.
3: Ang kampo ni Vice President Sara Duterte iginiit na walang ebidensya na kumuha ang pangalawang pangulo ng assassin, pero ang prosekusyon nanindigang ang Vice Presidente mismo ang malinaw na patunay sa naturang impormasyon.
2: House Prosecution Panel iginiit na betrayal of public trust ang umano'y pagpahayag nitong si Vice President Sara Duterte tungkol sa hitman.
3: Ang kalusugan naman ni Senator Dante Marcoleta patuloy na binabantayan ilang mga resulta ng medical exam hinihintay pa.
2: Abangan mamaya mga update natin kaugnay sa lagay ng panahon dahil ang bagyong Inday unti-unti nang humihina habang papalayo sa ating bansa. Nasa typhoon category na lamang.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump tinapos na ang kasunduan sa Iran at nagbabalang muling gaganti.
2: At sa ating FIFA World Cup update, coach ng Egypt nagre-reklamo ng injustice sa World Cup sa nakaraang laban nito sa Argentina. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bahagyang nagdulot ng kalituhan sa panig ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation ang naging mga pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla hinggil sa pagkakakilanlan ng individual na umano'y nag-record ng video ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna kasi ng pagdinig ay hiningi ni Padilla ang testimonya ng umano'y taong nasa likod ng pag-record. Ang naturang video o kundi naman ay ni Vice President Sara Duterte mismo upang masuri at ma-validate umano ang kumalat na video kung gaano katotoo ang hawak na material ng National Bureau of Investigation. Dahil dito, nagkaroon ng kalituhan sa panig ng testigo na si National Bureau of Investigation Agent Mark Kalilong. Lumalabas pala na si Kalilong ang mismong gumawa ng screen recording para sa naturang video gamit naman ang isang application bilang bahagi ng kanyang trabaho sa pag-iimbestiga. Kayo man, nilinaw doon sa naturang pagdinig na ang aktual na tinutukoy ni Senator Judge Robin Padilla ay hindi ang nag-screen record, kundi ang mismong kumuha o kaya ay nag-film doon sa original video ni Vice President Sara Duterte upang matiyak daw ang kredibilidad ng naturang ebidensya. Narito ang pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla kay National Bureau of Investigation Agent Mark Kalilong.
4: Parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo?
5: Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor.
4: Meron po siyang affidavit?
5: Ako sir, ako po yung nag-execute sir.
4: Kasi hindi po yung mismong tao?
5: Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS sir.
4: Hindi po yung mismong tao?
5: Yes Your Honor.
4: Kayo lang po yung nag-affidavit?
5: Yes Your Honor.
4: Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit?
5: May I clarify Your Honor if sinong tao yung tinutukoy?
4: Yung nag-record po.
5: Ako po yung nag-record through OBS sir.
4: Hindi po, yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President, nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
5: The video itself sir is publicly available, that's why I performed the recording sir.
2: Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pagtatanong nitong si Senator Judge Robin Padilla dito kay National Bureau of Investigation Agent Mark Kalilong.
3: Pag-unay Banayan Ministro naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte ang legal na batayan ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa ikatlong araw ng impeachment trial sa pamamagitan ng cross-examination sa unang testigo ng prosecution na si National Bureau of Investigation na Senior Agent John Mark Kalilong. Paulit-ulit na tinanong ni Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa ang pagkakaiba ng motu proprio at directed investigation at kung paano sinimula ng National Bureau itong investigasyon kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente noong Nobyembre taong 2024. Layunin ng depensa na suriin ang legal na proseso at kredibilidad ng naging investigasyon ng ahensya.
6: Indirected, sir.
7: You're okay. Do you understand what you just said, sir?
8: Oh,
9: yes, sir.
8: Oh.
9: Can I object asking, to that, Your Honor, please?
7: I'm asking, sir. It makes sense,
10: argumentative, counsel. Move on.
7: Mutu proprio, sir, means...
9: Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is cross-examination.
7: Sir, what does you mentioned mutu proprio. What does it mean?
6: Even without a complainant, we started the investigation, sir.
7: Are you sure, sir?
9: Oh, argumentative. Are you sure, sir?
10: Move on, counsel.
9: Are you sure,
10: move on,
9: sir?
7: How... How about direct investigation? What does that mean?
9: Your Honor, never mind.
7: Directed investigation, what does that mean?
6: There is instruction from above, sir.
7: From?
6: Above. From
7: above. Upper. What does above mean?
6: It may be the DOJ or the higher.
7: Higher. What's higher than the DOJ?
6: Based on that, it's only the DOJ, sir.
7: Based on... You said above the DOJ, sir.
6: No, sir. Above the NBA.
7: Sir, you said above... May I ask for a reading?
10: Counsel, again, I would have to sustain the objection. It is argumentative. I heard the answer, and he meant as a general term, above. But referring apparently to only the DOJ in this particular instance.
7: We submit...
3: Samantala, ilang ulit namang tumutulong House Prosecution Panel sa linya ng pagtatanong ni Attorney Narvasa at iginiit na argumentatibo at hindi na umano ito may kaugnayan sa isyong dinidinig ng impeachment court. Pinayagan naman ang presiding officer ang ilang tanong ng depensa upang masuri ang pagiging kompleto at kredibilidad ng testimonya ng testigo.
7: Please proceed. You confirmed that the NBI Cybercrime Division is the complainant in the case against the Vice President and that the DOJ filed this with the NBI filed this with the DOJ.
9: Objection, compound,
7: no,
9: Your Honor. That's a compound
7: no question,
9: question,
7: Your Honor. That was just a statement.
10: Counsel, can
9: oh, exactly. Your Honor,
10: is laying the basis for a question. Lead, go to your question, counsel.
7: Sir, the NBI, of course, you're from the NBI, is under the Department of Justice.
6: Yes, sir.
9: Your Honor, we can take judicial notice of that.
7: Your Honor, if I'm on cross, Your Honor.
9: I know, but sir, there are things that need not be discussed.
7: Your Honor, please.
10: Counsel, let's give him some latitude. Although we can take judicial notice of that, it's part of his cross-examination.
7: Yes, thank you, Your Honor. The Secretary of Justice is meanwhile the head of the DOJ, correct?
6: Yes, sir.
7: So the Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI.
6: Yes, but even...
7: No more questions.
10: Yes, sir, no. Mr. Witness, if you know.
6: Can you repeat, sir?
10: Mr. Witness?
7: The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no?
6: We are under, sir. But we're independent.
7: So you do not know.
9: Oh, Your Honor, that's argumentative. So
7: sir,
9: you
7: are
9: do
7: you...
9: not know?
7: All right, Your Honor.
3: Ang usapin ay bahagi ng pagtatangka ng depensa na kustunin ang ebidensyang inihaharap na prosekusyon kaugnay ng aligasyon ng grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez.
2: Samantala, napansin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang tila pagkadismaya ni House Prosecution Counsel Attorney Armando Ligutan habang paulit-ulit itong tumututol sa linya ng pagtatanong ni Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Sa ikatlong araw yan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang naging bahagi ng mga pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
11: The witness being asked which
7: Your Honor, ask
11: came
7: answer.
11: First. I mean, relevance, Your Honor. Relevance.
10: Counsel, if the witness knows and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness. But we note your continuing objection because you already sound frustrated, counsel, in regard to this line of questioning by the counsel.
9: I'm very patient, Your Honor.
10: The counsel for respondent may proceed. Witness may answer.
2: Bagyan mga kabombo ng mga remarks ni Presiding Officer Jesus Cordero kaugnay nga ng tila frustrated na ang counsel mula sa panig ng prosecution dahil sa paraan ng pagtatanong ng abogado mula sa depensa. Samantala, sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, sinabi naman ni House Prosecution Deputy Spokesperson Attorney Paulo Ortega V na normal lamang ang matinding mga pagtutol sa isang paglilitis. Anya, hindi niya maituturing na frustrated si ligutan, kundi ginagawa lamang nito ang kanyang tungkulin bilang abogado ng panig ng prosecution. Ayon pa kay Ortega, may mga pagkakataon umano na lumilihis na sa mga pangunahing paksa ang ilang tanong ng panig ng depensa, lalo na sa cross-examination, kaya kinakailangan na maghain ng mga objections upang manatili na nakatuon lamang ang pagdinig doon sa mga isyong may kaugnayan sa testimonya ng inihaharap na testigo at sa kasong dinidinig ng impeachment court. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Representative Ortega.
8: Hindi naman po siguro frustrated. Na may mga tanong lang po, sabi niya, medyo compound yung questions na parang iba-iba na po yung subject. Hindi na lang po nakatuon dun sa topic na kailangan i-cross. Normal naman po yan, nangyayari po talaga sa proceedings. Pero ang punto lang po niya, let's stick to the topics. Hindi pwedeng multiple topics po.
2: Bagian mga kabombo ng pagpapaliwanag nito si Representative Paulo Ortega, kabahagi naman ng panig ng prosecution.
3: Samantala, nagbigay ng 10 out of 10 na marka ang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa sa naging performance ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination na unang testigo ng prosecution sa ikatlong araw ng impeachment trial. Gayunman, tumagi siyang sabihin kung mas naging mahusay ang depensa kesa sa prosecution. Pinuri rin ni Attorney Poa si Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa na nanguna sa cross-examination dahil umano'y nailabas nito ang mahahalagang punto para sa depensa. Kabilang itong paraan ng isinagawang investigasyon, ilang bahagi ng video na nagbibigay ng konteksto at ang nilalaman ng investigation affidavit.
12: 10 out of 10 then. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object ng object kahapon. And then ngayon, nakita nyo rin, puro objection rin ng prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their jobs. Because we had targets, and we were able to meet our targets. So, I think, you know, we accomplished a lot today.
3: Naliwanag din ni Poa na mahalagang ma-authenticate ang video na iniharap ng prosekusyon kung saan umano'y nagbanta si Vice President Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Anya, kailangang matiyak na ang ipinakitang video ay tumutugma sa original na virtual press conference at hindi na bago ang nilalaman nito. Bagamat hindi rin ipinatugtog ng depensa itong buong mahigit 2 oras na video sa pagdinig, sinabi ni Attorney Poa na posible pa rin nilang hilingin sa impeachment court na ipalabas ang kabuang recording sa mga susunod na testigo kung kinakailangan. Samantala, sa exclusive interview naman ng Bombo Radio Philippines noong 3rd ng impeachment trial, sinabi ni Attorney Michael Poa na handang-handa na ang kanilang panig bago pa man magsimula itong cross-examination sa unang testigo na prosekusyon. Dagdag pa ni Poa kung umabot na sa testimonya ng susunod na testigo na si NBI agent Jeremy Lotok, ibang miyembro naman ng defense panel ang hawak dito sa cross-examination bilang bahagi ng kanilang nakahandang legal strategy. Narito, balikan natin ang naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Michael Poa. So, kasama natin ngayon ang spokesperson ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte, Attorney Michael Poe. Attorney, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayon.
13: Bombo Jaira, sa ating mga kababayan, we are fully prepared for cross-examination.
3: May bagong mukha ba tayo na ipapakita ngayon na tatayo or si Attorney Nervasa pa rin?
13: Si Attorney Nervasa will still be conducting the cross. No? Ngayon, pag umabot naman tayo dun sa isa pang witness, si Agent Lotok, I believe, no? We might have someone else kasi may naka-assign rin sa kanya na counsel. Siyempre, kami ang trabaho namin. So may labas, lahat ng gusto namin may labas sa cross-examination. I cannot give an estimate kung gaano katagal yun, no? But hopefully naman po, we also don't want to, ano naman, no? To prolong proceedings for the benefit of the public and even the parties concerned.
3: So, yan ang mga naging bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha natin ang mataas na kapulungan ng Kongreso kung saan ho ay umaakto bilang impeachment court. Ang National Bureau of Investigation agent witness ay dumaan sa clarificatory questions ng ilang senator judge pagkatapos ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita hatin ni Bombo Angelo Aganan.
14: Bombo Dennis, Bombo Jai, matapos na dumaan sa cross-examination ng defense panel ay sumalang din sa clarificatory questions naman ng mga senator judge ang witness sa National Bureau of Investigation agent John Mark Kalilong bago matapos ang ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging agaw tensyon, Bombo Dennis, ang katanungan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung saan sunod-sunod na tinanong niya si Kalilong kung paano nagsimula ang imbestigasyon at kung naging balanse pa ito. Ayon kay Kalilong, nakatanggap lamang siya ng utos mula sa kanyang executive officer na imbestigahan ang video ng press conference ng Vice Presidente noong Nobyembre 23, 2024 matapos sabihing may pagbabanta umano ang Vice Presidente. Gayunman, tinanong ni Cayetano kung bakit tila nakatuon lamang ang imbestigasyon sa umano'y banta laban sa Pangulo at iba pang opisyal, ngunit hindi lubusang sinuri ang sinasabing banta laban mismo kay Duterte. Inamin ni Kalilong na sinubukan nilang imbitahan umano ang Vice Presidente upang imbestigahan din ang mga bantang natanggap nito, gayon din ng vlogger na binanggit sa usapin, ngunit hindi ito dumalo. Narito't pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ang mga sagot naman ni NBI agent John Mark Kalilong.
15: Did you investigate the threat against the Vice President?
5: We tried, Your Honor.
15: How did you try?
5: It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor.
15: How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them?
5: Yes, Your Honor.
15: And did they testify?
5: The Princess Maui did not appear, Your Honor.
15: Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President?
5: We look on the Romanov part, Your Honor.
15: Okay.
5: But we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor.
14: Sa huling bahagi ng pagtatanong, Bombo Dennis, tinalakay din ni Cayetano ang pahayag ni Duterte na quote-unquote kapag pinatay ako at kung paano ito itunuturing ng NBI sa kanilang investigasyon. Kinumpirma naman ni Kalilong na sa kanilang affidavit ay itunuturing nila itong conditional threat. Gayunman, nang tanungin tungkol sa kanyang personal na pagsusuli bilang investigador, sinabi niyang ang banta ay absolute. Dito muling pinunto ni Cayetano ang tila hindi pagkakatugma ng mga naging legal na paglalarawan sa affidavit at ng personal na pananaw ng testigo bago niya tinapos ang kanyang interpolasyon. At pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni NBI agent John Mark Kalilong.
15: What I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic. Pag sinabi kong, pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong, pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So I That's my last question lang. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na?
5: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the
15: person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?
5: Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which...
15: Based on your affidavit.
5: Affidavit.
15: But your initial assessment, personal mo, as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
5: The threat is absolute, sir.
15: Okay. Thank you, Mr. President.
14: Samantala, Bumbo Dennis, si Senator Judge Rafi Tulpo, kinestyon ng lawak ng kalaman ni Kalilong upang matukoy kung isang video ay nilikha gamit ang AI o Artificial Intelligence. Aniya, may ilang nagdududa sa pagiging tunay ng naturang video at naniniwalang maaaring AI-generated ito. Tugon ni Kalilong, nabatay sa kanyang personal na obserbasyon, hindi AI-generated ang video, lalo na't mahigit 2 oras ang haba nito. Pinaliwanag niyang karaniwang mas maikli ang mga videong nililikha gamit ang artificial intelligence. Ayon kay Tulfo, mahalaga ang mga paglilinaw na ito upang matukoy kung ang mga ikinikilos na inuugnay kay Vice President Sara Duterte ay maaaring pumasok sa mga itinakdang batayan ng konstitusyon para sa impeachment kabilang ang culpable violation of the constitution's high crimes at betrayal of public trust. Samantala, dumaan pa si Kalilong sa iba pang katanungan ng ilang senator judges bago nagtapos ang pagdinig sa closing remarks ng kampo ng depensa. Sa Lunes, Bombo Dennis, July 13, inaasahan na ihaharap na ng prosekusyon ng 2 testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Okay, Bombo Angelo?
14: Yes, Bombo Dennis.
2: Nais ko lamang maitanong, ano? Dahil 3 araw yung itinakda para sa impeachment trial ngayong linggo, ano ang nakaschedule ngayon? Meron pa rin ba na ilalabas na mga pronouncement for whatever schedule na related dito sa impeachment trial ang panig ng Senate sitting as impeachment court, Bombo Angelo?
14: Magandang katanungan yan, Bombo Dennis, ano? Kasi nga nakatakda doon sa pre-trial order na inilabas nitong impeachment court ay 3 araw lamang sa 1 linggo isasagawa itong paglilitis. At sa iyong katanungan, Bombo Dennis, ang maaaring gagawin ngayon nitong impeachment court ay ayusin itong mga motion na inihain kahapon nitong mga senator judges natin. Kasi kung matatandaan natin, Bombo Dennis, ay marami itong mga kahilingan katulad na lamang noong mga paglilabel nitong mga minarkahan na ang pagpipremark nitong mga ebidensya. At sa ngayon, Bumbo Dennis, kung tatanungin mo kung ano yung mga schedule ng Senate as a legislative body, ay balik na sila dito sa kanilang mga committee hearing sapagkat sa ngayon ay nakasinidye pa sila kaya't wala pang regular na sesyon, Bumbo Dennis.
2: Okay, so ano ang committee na merong nakaschedule na hearing ngayong araw, if there is any?
14: Sa ngayon, Bumbo Dennis, ngayong araw ay naka-schedule na magkaroon ng pagdinig itong committee ni Senator Bam Aquino, Committee on Basic Education, kaugnay doon sa naganap na Tacloban school shooting. At ngayon, ayan ang kanilang paiimbestigahan, Bumbo Dennis.
2: With that, maraming salamat, Bombo Angelo, from your end.
16: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Iginit naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha siya ng assassin upang ipapatay si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Defense Counsel Attorney Mark Vidluan, itong salitang assassin ay hindi umano nagmula sa Vice Presidente kundi sa mga taong nagbigay ng ibang interpretasyon sa kanyang mga pahayag noong online press briefing noong November 2024. Ayon sa depensa, ang naging pahayag ng Vice Presidente ay bunga ng umano'y serye ng pagbabanta at pangharas na naranasan niya at ng kanyang pamilya matapos masira ang aliansa nila ni Marcos. Iginiit din nilang hindi maituturing na impeachable offense ang grave threats at inciting to sedition dahil ang mga ito ay nasa jurisdiction anya ng mga mababang hukuman at hindi kabilang itong mga high crimes na batayan ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon.
17: The prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money. As to the alleged grave threats and inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prision correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles that day. One against a threat to her family's life, and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con.
3: Si Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. Matapos itong cross-examination sa impeachment court, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na naipaliwanag ng depensa ang konteksto ng kaso at kung bakit naniwala silang walang sapat na batayan ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Ang pagkakataong ito anya ay ibinigay upang maging patas ang pagdinig matapos ding makapagpaliwanag ang prosekusyon sa tanong ng mga senator judges.
18: I think na-mention na po kanina, but of course, one is context, hindi ba? But I guess to sum it up, it was the transcription, di ba? The accuracy in transcription. That's why ganun yung tanong ni Attorney CJ. But again, gusto ko lang kasi I'm worried that I'm courting contempt, no? Whenever I answer your questions on substantive matters or at least matters on the merits. So I just wanted to just state for the record that I'm just trying to be factual and recount what happened inside without saying that we were able to prove this or that.
3: Magpapatuloy naman ang impeachment trial sa Hulyo 13 kung saan inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang susunod na testigo si NBI Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Muling iginit ng House Prosecution Panel ang umano'y pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkuha ng isang hitman laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may tuturing na betrayal of public trust. Sa naging panayam nito ang Miyerkules, sinabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong na seryosong usapin ang naturang pahayag dahil inaasahan ang isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan ay magtataguyod ng batas at hindi hihikayat ng pagkuha ng hustisya sa sariling kamay. Ayon pa kay Ajong, kung totoo ang pagkakaalam ng Vice Presidente sa umano'y pagkakaroon ng isang bayarang mamamatay tao, nararapat umano na i-report ito sa mga otoridad sa halip na makipag-ugnayan dito. Ginawa nga ng prosecution panel ang pahayag matapos naman na iharap ang mga ebidensya sa Senate Impeachment Court kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay na Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bilang bahagi naman ng kanilang mga ebidensya, iniharap ng prosecution itong si National Bureau of Investigation Senior Agent Janmark Kalilong na tumistigo hinggil sa pagiging authentic ng online media briefing ni Vice President Sara Duterte noong Nobyembre 23 ng taong 2024. Ayon kay Ajong, layunin ng prosekusyon na patunayan na hindi lamang ang pagiging tunay ng naturang video kundi ay ipakita kung bakit itinuturing na usapin ng pambansang seguridad ang pagbabanta ng ikalawang pangulo.
3: Kuha pa tayo ng kalagdagang report, tinutukan ng ating news team itong testimonya ni NBI agent John Mark Lilong, hindi natibag at hindi nabutasan ayon kay Representative Barber sa National Bureau of Investigation witness, iginiit na absolute ang banta ni Vice President Sara Duterte batay sa personal na pagsusuri. Yan ang ilan pang balita tinutukan ni Bombo Annelise Subirano.
19: Hindi natibag, hindi nabutasan ang testimonya ng unang testigo, ang NBI agent na si John Mark Kalilong, matapos ang cross-examination sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng prosecution panel na si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hindi napabulaanan ng depensa ang mga pahayag ni Kalilong at nanatili itong pare-pareho mula sa direct examination hanggang sa pagtatanong ng depensa. Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Isabel Maria Zamora na dahil sapat na nasagot ni Kalilong ang mga tanong ng depensa at ng mga senator judges, nagpa siya ang prosecution na hindi na magsasagawa ng redirect examination. Anya, patuloy na maghahain ang prosecution ng iba pang ebidensya sa mga susunod na pagdinig. Pakinggan natin si House Spokesperson Robert Ace Barbers.
20: Ngayong araw na ito ay tinapos, o ngayong linggo ito ay tinapos natin ang unang witness na ipinresenta ng ating prosecution panel. At nakita po natin dito sa day 3 ng impeachment trial na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination, ay hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness, no, na si Agent Mark Kalilong. John Mark Kalilong. So, isa pang pruweba na ito ay nagsasabi ng katotohanan because he was very consistent with all his statements from the beginning and even during the cross, no? The cross examination, nakita natin na he was firm. At tinayuan niya yung kanyang mga binitawang mga pahayag o testimonya during the first day that he was presented as witness for the prosecution. So yan ay isang magandang development at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel.
19: Binigyang diin naman ng testigo na si Kalilong sa impeachment court na kanyang personal na pagsusuri ay absolute o ganap ang umano'y bantang binitawan ni Vice President Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, inamin ni Kalilong na nakasaad sa affidavit ng NBI na conditional ang banta dahil sa pahayag na kapag pinatay ako, gayunman iginiit niyang maaari pa rin itong maisakatuparan ng ibang tao kaya itinuturing niya itong absolute. Sinabi rin ni Kalilong na maaari magsagawa ng investigasyon ng NBI at magsampa ng kaso laban sa mga banta sa matataas na opisyal ng gobyerno kahit walang formal na reklamo basta may sapat na ebidensya. Ipinaliwanag din niya sa korte ang kanyang pagsasanay sa cybercrime at digital forensic na ginamit sa investigasyon. Iginiit naman ni House Prosecutor Representative Isabel Maria Zamora na nabigo ang depensa, pabulaanan ang mahalagang bahagi ng testimonya ng testigo laban kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Dahil dito, sinabi ni Zamora na hindi na ito magsasagawa ng redirect examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong at tuluyan ng pinababa ang saksi matapos ang dalawang araw na pagtestigo. Pakinggan natin si Representative Isabel Maria Zamora.
21: Concluded our first week of trial. It is our third day. And today, what we had was the cross-examination of our witness, John Mark Kalilong, the agent on case who investigated the threats, the utterances made by Vice President Sara Zimmerman Duterte on November 23, 2024 at that online media briefing which was live streamed through Zoom and live streamed on Facebook. So we heard the questions propounded by the defense to John Mark Kalilong, which we believe were sufficiently answered by John Mark Kalilong. That's why our prosecution decided not to conduct any redirect examination anymore.
19: Samantala, sinabi naman ni Representative Rog Gutierrez na normal lamang ang sunod-sunod na pagtutol ng mga abogado sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang tungkuling protektahan ang interes ng kanilang mga kliyente. Ayon kay Gutierrez, inaasahan ding magiging masigasig ang mga abogado ng kabilang panig sa pagtugon sa mga ito. Itinanggi ni Gutierrez na frustrated si Attorney Virgilio Ligutan at sinabing mas angkop ilarawan ito bilang pagiging masigasig at determinado sa pagtatanggol ng kanyang panig sa korte. Ayon pa sa mambabatas, bahagi lamang ng mainit na usapin sa paglilitis ang naturang pahayag at nananatiling nakatuon ang prosecution sa paghahanap ng ebidensya. Pakinggan natin si Representative Rog Gutierrez.
0: Already mentioned, it's really part of the process. We also saw it yesterday on the part of the defense, no? Na the lawyers, it is their job, it's their duty to their client to zealously protect and to defend their cause. So talagang lalabas po talaga yun. It's but normal in the process to have these objections, kahit na marami yan. It's because they have to safeguard really the cause of their, the interest and cause of their clients. But with that, it's also but normal that lalabas rin yung person natin ng lawyers. Just to answer the question po, no, yung if you were asking if talagang frustrated po sa pagkakakilala ko working with Attorney Virgil, hindi po, he's just very passionate. And if you review naman po yung nangyari sa trial, even when it was him who was objecting, very passionate naman po talaga siya. So I wouldn't think po na frustrated talaga. But yeah, that's just the way that I saw it po.
19: Si Representative Rog Gutierrez. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: At bago tayong musad, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito ng Huwebes, kapiling ho natin via Zoom ang atin pong bisita ngayong umaga sa Bombo Network News. Welcome natin si Attorney Michael Henry Yusinko, Political Analyst at Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Attorney.
1: Magandang umaga sa inyo, Bombo Dennis, Bombo Jaira, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon.
2: Ayun. At kami ho, unang-una, nais namin maitanong, ano, yung general observation po ninyo dito sa itinatakbo ng impeachment trial, tatlong araw na ho yung nagugol para dito sa pag-usad ng paglilitis sa kasong kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong obserbasyon?
1: Dennis, ganda ng pangyayari, no? Kasi we have the, you know, the privilege to step back and look at the proceedings, no? On the first 3 days. At ang general observation ko is I see a clash of two realities, eh. Sa isang banda, nakita natin yung tinatawag ng isang very respected UP law professor na judicialization of the process, no, of the impeachment process. Ang ibig sabihin to, nakikita natin na talagang may effort na ipairal yung rules of court, yung rules of evidence, yung rules of procedure, na to the point na nagiging balakid na ito sa mata ng ilang mga senator judges, no, na nagiging constricting para sa kanila, kasi na parang nalulunod na yung proseso ng rules of evidence, yung procedure, yung

0: motibasyon ay yung pagkakataon na maging viral sa social media. And also, ang nangyayari, nababaon. Nababaon yung pakay natin na malaman yung katotohanan sa mga theatrics, no? Sa mga pagpapalabas. So, yun yung general observation ko. At ang lugi sa bandang huli ay mga tao rin. No? Kasi right now, lahat tayo or karamihan sa atin, hindi talaga nakaka-appreciate ng mabuti dun sa mga nangyari in the past 3 days dahil nga nakakalito at puro drama at hindi na natin ngayon mawari nasa na nga ba tayo dito sa prosesong to.
1: Actually, attorney, kami man dito sa Bombo Radio Philippines, ano, ay talagang may mga camera din po kami nakatutok, ano, since pre-trial na process, sapagkat we believe na importanteng maging aware yung publiko, and then sila na yung bahala na mag-assess. Kaya kami dito sa Bombo Radio Philippines, kung ilang oras yan na sasayin papawid, ganun din namin ihahatid yung mga kaganapan para na rin sa kapakinabangan ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ito punto, attorney, please. May claims yung both side, ano? Nakuha nila yung punto sa unang linggo ng trial. In fact, sabi nga ni Attorney Poa, 10 out of 10, yung kanyang nabanggit kanina. And of course, yung panig ng prosecution ay ganun din. Ano po ang take ninyo doon sa ganitong mga pronouncement, Attorney?
0: Alam mo, Bongo Dennis, napakaganda nung punto mo. No? Kasi unang-una, hindi talaga natin maiiwasan na magkaroon ng mga camera kasi kailangan talaga natin mapanood, no? Bilang mga members of the public. And this is very crucial, Dennis, nakalagay sa rules of procedure ng rules of impeachment, no? Ng Senado, the proceedings must be open to the public. So, nakalagay yan sa rules nila mismo. So, TV cameras are necessary. Nakalagay din sa rules, Dennis, Jaira, nakalagay din sa rules ay yung mga abogado, yung mga senator judges must refrain from making any comments regarding the proceedings. That is very clear in the rules, that they must refrain from making any comments on the merits of the proceedings. So yung mga nangyayari ngayon na bawat partido, including the impeachment court, ay may kanya-kanyang mga spokesperson at may kanya-kanyang mga blow-by-blow commentary, yan ay hindi sang-ayon sa rules. No? So yung sinasabi nila ng mga abogado or yung mga representante ng prosecution, yung representante ng defense, ng respondent, ito ay hindi sang-ayon sa rules. No? So ito ay opinion nila, pananaw nila, subalit ito ay hindi akma, hindi sang-ayon dun sa rules mismo ng rules of procedure on the impeachment trial ng Senado. Kasi nakalagay doon, they must refrain from making any comments on the proceedings.
1: Ayan. Ang akin pong katandem, si Bombo Jaira Hanggayo, may ilang punto rin na nais pong maipaabot sa inyo. Bombo Jai, please.
2: Attorney, in relation sa inyong naging sagot, iyan ba yung reason why? Kasi nabother tayo, no? Twice atang kinall out yung atensyon ni Senator Rizal Ontiveros saying na yung mga ginawa ni Vice President Sara Duterte constitute an impeachable offense. Iyan ba yung reason, Attorney?
0: It's part of it, no? Yun ang pwede nating masabi, no? Makomento sa kanya. But a deeper reason or a deeper criticism should be yung pinapakita ni Senator Ontiveros ay napapaisip ka tuloy kung alam ba nila, hindi lang siya, alam ba ng mga senator judges, ano yung katungkulan nila bilang mga senator judges. Kasi ang nangyayari sa pagtatanong nila, tila naghahanap sila ng ebidensya

0: para patunayan kung ano yung nasa isip nila. Right? Which is not part of their duty kasi ang katungkulan nila bilang mga senator judges is makinig. Makinig dun sa paglatag ng bawat partido ng ebidensya. At ibatay ang kanilang desisyon doon sa mga nalatag na ebidensya. Hindi nila trabaho, hindi nila katungkulan ang maghanap ng ebidensya para sa o ng argumento para sa isang partido o kung ano man ang naiisip nila. Right? Because they are judges, no? They have to make a decision, either conviction or acquittal, based on the evidence presented by the parties. So, ang nangyayari pag sa pagtatanong nila, hindi lang naman si Senator Ontiveros, no? Yung ibang senador din. Ang lumalabas kasi, naghahanap sila ng ebidensya to support whatever conclusion or assertion they have in their minds. But that is not part of their duty.
1: Now, sa inyong pagtutok dito sa tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara, ano yung mahalagang punto ang dapat nabigyang pansin na hindi nabibigyan ng higit na atensyon during the trial?
0: Alam mo, ang ganda ng tanong mo, Bombo Jaira. No? At ang hindi na nabibigyan ng pansin dito is, ano nga ba yung gusto natin malaman? Right? Ano ba yung gustong malaman, not just the senator judges, but also the public at large? At ang tanong na dapat sinasagot natin is, impeachable ba yung charges na grave threats? Right? Kasi ngayon, ang nangyayari, yung napapanood natin, ay nalulunod tayo dun sa technicalities. No? Yung particularly yung paano ba i-authenticate, expert witness ba, yung NBI, saan ba yung recording. These are all technicalities, no, na should have been worked out nung pre-trial conference. No? So right now, ang isip dapat natin bilang mga nanonood and also yung mga senator judges is, ito bang ebidensya na nalatag? Does it support the charge that the grave threats accused laid at the vice president? Ito ba ay nasa level ng impeachable offense? At yun ang hindi natin masagot eh, so far, at least, no? Hindi natin nabibigyan ng pansin kung impeachable nga ba to o hindi.
1: Okay, Bobo Dennis?
2: Okay, with that, maraming salamat po, attorney. At siguro sa mga susunod na araw, mausisa din namin kayo sa iba pang mga mas masasalimot pa na mga usapin tungkol po dito sa impeachment trial as it progress, ano po, attorney. Thank you so much.
0: Maraming salamat din.
2: Mga kabombo, mga consternation, na pakinggan at napanood po natin ang ating pag-usap dito kay Attorney Michael Henry Yusinko, isang political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center via Zoom. Atin pong nakausap siya ngayong umagang ito dito sa Bombo Network News. Tuloy tayo sa ating mga balita. Iniayag ng National Bureau of Investigation na hindi dumalo sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang kalyado na si Princess Mawi doon sa investigasyon kaugnay sa umano'y plano na pagpaslang sa Vice Presidente at kanyang pamilya. Sa naging testimonya sa ikatlong araw ng impeachment trial ay sinabi ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na inimbitahan na ang kanilang tanggapan ang pangalawang pangulo at ang certain Princess Mawi upang magbigay sana ng detalye ukol doon sa Oplan Romanov. Ngunit hindi umano personal na humarap ang mga ito at ayon nga kay Kalilong na isa na nila na siyasatin ang sinasabing banta sa buhay ng pangalawang pangulo at kanyang pamilya. Samantala, sinabi naman ni dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers na ito ay bahagi ng ang mga tagapagsalita dyan sa House Prosecution Panel na mahirapan na umusad ang investigasyon kung hindi naman nakikipagtulungan ang mga nag-aakusa higil sa umano'y planong pagpaslang sa pangalawang pangulo. Sa panig ng mga nangga-depensa, iginiit ni Counsel Mark Binluan na totoo ang Uplan Romanov at ito ang konteksto ng naging pahayag ni Vice President Duterte noong Nobyembre 23 ng taong 2024 tungkol sa umano ay pag-uutos niya na paslangin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon pa sa depensa, nagsalita ang Vice Presidente bilang isang asawa, ina, anak at kapatid na nais lamang protektahan ang kanyang pamilya at hindi bilang isang opisyal ng pamahalaan. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha na tayo ng mga update mula naman sa ating mga himpilan. Kaugnay doon sa malalaki pang kaganapan at iba pang mga update mga kabombo, mga Kastar Nation. Samantala, paalala muna mga kabombo, mga Kastar Nation, bago natin i-kunin yung mga ulat mula ho sa ating mga himpilan sa mga lalawigan.
3: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
4: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
5: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Sa mga update natin mga kabombo mula sa ating mga himpilan, unahin natin dyan sa Hilagan, Luzon. Dahil ang Batanes ay nananatiling nakahanda sa banta ng Super Typhoon Inday na ngayon ay nasa typhoon category na lamang. May mga rescuer na ho na naka-alerto 24 hours dyan sa naturang lugar. May naging panayam ang Bombo Radio Tugigaraw.
6: Nananatiling naka-alerto ang mga ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Batanes sa kabila ng paghina ng banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay BFP Batanes Fire Marshal Fire Superintendent Franklin Tabingo, bagamat nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang lalawigan, nananatili ang panganib sa karagatan kaya umiiral pa rin ang no sail, no swim at no fishing policy. Sinabi rin ni Tabingo na nagsasagawa na ng inspeksyon sa mga fire station at paghahanda sa mga komunidad, kabilang ang paglalagay ng mga family food packs sa mga pangunahing lugar. Kanselado na rin ang ilang biyahe ng eroplano kabilang ang rutang Tugigaraw to Basco. Sa ngayon, wala pang naitatalang stranded passengers o mga residenteng inilikas habang tinitiyak ng Bureau of Fire Protection na nakahanda itong tumugon 24 oras sa anumang emergency.
7: Itong marine at saka coastal threat to Batanes remains substantial. Magkakaroon pa rin ng pagtutok sa mga particular, sa mga marine transportation, sa mga mangingisda natin. Though medyo nabawasan daw yung pwedeng maging threat ng super typhoon. At ating chinek yung mga operational readiness ng ating mga kasamahan sa mga different fire stations. At nagbigay tayo ng mga paalala, mga gentle reminders, mga warnings and announcement para sila ay maging aware at tumulong.
6: At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental nakahanda na para sa masamang panahon dala ng southwest monsoon na pinalakas pa ng Tropical Cyclone Inday. Ma-report ang Bombo Radio Bacolod.
8: Nag-convene na ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para sa preparasyon sa southwest monsoon na pinalakas pa ng Tropical Cyclone Inday na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental PDRRMO Head Irene Bell Plotenia, isinailalim ang buong probinsya ng Negros Occidental sa Blue Alert status. Ayon kay Plotenia, dahil dito, 24/7 nang activated ang operation center at on standby ang lahat ng response teams at detailed duty personnel ng lahat ng local government units sa probinsya. Bilang paghahanda, nakapre-positioned na rin ang mga resources at nakikipag-ugnayan na rin sa mga partner agencies at mga offices. Patuloy din ang monitoring ng nasabing departamento sa sitwasyon. Nilinaw din ito na walang direktang epekto sa probinsya ang Tropical Cyclone Inday. Panawagan nito sa lahat na maging alerto at mag-secure ng go bag sa oras na kailangang lumikas. Pinag-iingat naman ito ang mga residente na nakatira sa mga lugar na prone sa pagbaha at pagguho ng lupa. Kahapon, ngayong araw at hanggang bukas ay may mga local government units na nagsuspend ng klase na kinabibilangan ng bayan ng Binalbagan, Hinubaan, Don Salvador Benedicto, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, Valladolid, Pontevedra, Lungsod ng Imamaylan, San Carlos at Bago. Dahil sa sama ng panahon na dulot ng southwest monsoon na pinalakas pa ng epekto ng Tropical Cyclone Inday.
9: As of the moment, sir, no, actually today we yung provincial DRRM council natin nag-convene, no, and nag-conduct ng pre-disaster risk assessment together with the PDRRC member as well as yung ating mga LGU. So to assess, no, the extent of preparation ng ating mga LGUs and mga offices.
8: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Itong legal expert naman nilinaw na walang legal standing na dumulog sa Korte Suprema ang mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte upang mag-file ng anumang petisyon kaugnay sa nagpapatuloy ng impeachment trial. Kaugnay niyan, may nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
10: Nilinaw ng isang legal expert na walang legal standing ang mga abogado na kaalyado ni Vice President Sara Duterte na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion upang dumulog sa Korte Suprema kaugnay ng isyu sa impeachment trial. Ito ang sinabi ni Attorney Jose Maria Tirol, former Dean ng College of Law ng University of San Agustin, matapos maghain si Torion at iba pang mga abogado ng petisyon sa Korte Suprema na nananawagan sa High Tribunal na magpalabas ng Temporary Restraining Order o Status Quo Ante Order kontra sa impeachment trial matapos na hinalal ng mga senator judges si Escudero bilang presiding officer. Ayon kay Tirol, ang legal standing ay nakabatay sa pagkakaroon ng direkta at personal na interes sa magiging pasya ng hukuman. Anya, tanging ang mga partidong direktang maaapektuhan ng magiging desisyon ng Korte Suprema ang maaaring magsampa ng petisyon sa naturang usapin. Ipinaliwanag niya na bilang respondent sa impeachment case, si Vice President Sara Duterte ang may malinaw na legal na interes dahil siya ang direktang maaapektuhan ng magiging interpretasyon ng Korte Suprema. Samantala, sinabi naman ng law professor na si Attorney Nestor Jeremy Moreno na bagamat ang impeachment ay pangunahing isang political process, ang usapin sa tamang interpretasyon ng constitutional voting requirement ay maaaring maging isang justiciable issue na nasa kapangyarihan ng Korte Suprema na resolbahin. Ayon kay Moreno, ang mga political questions ay karaniwang ipinauubaya ng konstitusyon sa mga sangay na may kapangyarihang politikal, gaya ng Kongreso at ng Ehekutibo. Gayunman, ang mga justiciable questions ay may kinalaman sa wastong interpretasyon at aplikasyon ng batas, kaya maaring digin at pagpasan ng Korte Suprema. Tinutukoy ni Moreno ang kontrobersiya sa kinakailangang bilang ng boto para sa conviction bilang isang legal na isyu na maaaring resolbahin ng mataas na hukuman kung ito ay formal na maihaharap sa korte.
11: I believe that the parties who stands to have the legal standing na mag-file ng proper petition sa Supreme Court to ask the Supreme Court's opinion and to make a decision regarding the number of votes required to secure a conviction will either be the respondent herself, Vice President Sara Duterte, and the House of Representatives, kasi sila yung parties na directly participating in the impeachment trial.
10: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang data mula sa Bankers Association of the Philippines at Bangko Sentral, mga kabombo, ay batay dun sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ngayong araw ay magre-resume naman ang kalakalan, ganap na alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo ng 61 pesos and 51 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 43 pesos and 53 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 36 centavos. At ang euro ay 70 pesos and 8 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba yung dagat. Yan naman, sa pagtutok ng atin po mga kabombo at mga ka-Star Nation, maaaring subaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, lalo na ho dyan sa area ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, na papakinggan at mapapanood mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Samantala sa bahagi naman ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa parte ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
1: At bago tayo magtapos, mga kabobo Star Nation, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities.
12: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
13: Basta Radio Bombo
3: Star FM,
14: the best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs.
14: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM across the nation.
16: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
17: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
16: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
18: Bigla ang gastos.
19: Bagong plano.
20: Ebay travel.
21: O kaya bagong negosyo.
22: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
23: Sang lang.
24: Personal loan.
25: Jewelry.
26: Negosyo loan.
27: OFW.
28: At motor loan.
29: Basta loan.
30: Sa Cebuana.
31: Goods ka.
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
25: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
26: Holiday Beef Loaf at Holiday.